Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ani na usab si Mami Joy, makikuban kaninyo sa atong tulumanon yaman ng kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil o sa kinika alternative drug o medicine. O kiniusab Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap o ang Yaki Herbal Capsule, mga higala, unta nakasuway na mo sa maong mga produkto. Kay tungod kining Yaki products, mas epektibo dapat masulayan ninyo. Ang Yaki Herbal Capsule, dako kaayo ang matabang sa mga taong nakasinati o constipation o kanang gina tubul. Tabi sa mga nagakaon. Tungod ang mga sagol sa Yaki Herbal Capsule, mga higala, nga herbal plants, kargado ka na sa fiber, maong makatabang sa digestive system o kining atong pantunaw. Ang chronic constipation nga ginatawag, nagapakita ka na sa mga sintomas sama sa gahi og bukol-bukol nga hugaw. Kanang inigawas, murag hugaw sa kanding. Kakita mo, ana. Murag nakabara sa gawasanan sa ato ang hugaw. Kanang imong pamati, murag naapay nagapabilin. Maunga magsigi taog utong aron igawas, apan wala na di ay mugawas. Murag inaatik lang ta. In ana na, basta kanang may diferensya ang ato ang pagpagawa sa hugaw. Daghan kini hinungdan, pwedeng may nibara sa colon o rectum tungod sa colon, rectal o abdominal cancer, anal fissure o punit sa lining, gisi ba nga lining sa imuhang lower rectum. Ang ibang sanhi ng chronic constipation ay neurological problems tulad ng multiple sclerosis, Parkinson's disease, spinal cord injury o kaning stroke, mga higala. O di ba? Kana gihimo gyud namo ang research aron makahatag kami og eksaktong impormasyon para sa inyo. Pwede gihapon kini nga maggikan sa pelvic muscles nga mahina o di kayay naninigas kaya hindi makalabas ang dumi. May mga sakit na nagdudulot ng chronic constipation. Halimbawa nito ay kaning diabetes at overactive o underactive thyroid. Dala din ito ng pagbubuntis, pagiging matanda na, may edad na. Isip o sa kababae na mag-utong, inilabi na ka ng mga anak, kulang sa pag-inom og tubig, exercise o ingon man kaning fiber o ang paggamit og sedatives, narcotics o gamot sa high blood pressure. Daghan kaayong hinungdan ka na, mga higala. Mauna nga, ginaauhag namo kamo nga, ayaw gayud pagkalimot pag-inom aning Yaki Herbal Capsule. Kay kaninga food supplement, mutunaw anang atong mga nahisgutan. Mauna nga, dili gyud ta makaranas aning mga sakit nga atong nahisgutan kung kita kanunay nga nagainom o Yaki Herbal Capsule. Sa kadugayon, pwedeng magkaalmoranas ka, anal fissure, fecal impaction o kaha, hugaw nga nibara sa tinae o rectal prolapse, pag-usli, mga higala, o kanang bituka sa anos, kanang mugawas ang tinae ba sa lubot. Muna yung mga delikado na kaayo. So, mauna nga, iniglisod mo malibang, ana, diretso na lang good na to. Kanang mga tao nga dili maglibang adlaw-adlaw, kana, dako na kaayo na og diferensya. Dapat mahadlok na muna, ana, mga higala. Kay ang tao nga normal kaayo, dapat katulo sa usa ka adlaw. Ang uban ani, kaupat pa, kalima. Mauna ang buot ipasabot ka ng ilahang mga tinae, walay mga barabara sa sulod. Kay kanabitong colon cancer, mga higala, maaman ang usahay inig, mabuslot na ang tinae. Ang uban, naghinahinay na ugawas dito sa lawas, naghalo na, mauna nga, matingala ka na lang, dili na nagayod, nagadugay. Tungod kay, mapoison naman to sa hugaw nga, nagasagol na sa lawas. Doon ay taas na antioxidant properties ug makatabang aron mo nindot ang pagtrabaho sa digestive system. Mao ka na ang nakanindot sa Yaki Herbal Capsule. Kini ang hinungdan ngano nga buot namo nga kamo masulayan ninyo ang pag-maintain og Yaki Herbal Capsule kay makaayo gyud kini sa ato ang panglawas. Kalipay og dako ni Connie Sending, taga Dansolihon, Cagayan de Oro City, kay dali siya naulian sa iyang sakit. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule og nanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
2: Anang mo talit ka, kusang titik kong kasing kasi, lumukurog na ko, di ko kasabot. Nitik ko kanang Yaki ning okay na makumina. Mo nang karwan lang, wala kong kumagpawala wala sa yaki ungel, sa yaki kaktor.
1: Ayan mga kababayan, sana nakinabang po kayo sa 5 minuto nating pagsasama-sama para alamin kung paano po natin mapapangalagaan ang ating kalusugan. Hinaot paunta nga nakahatag kami og maayong informasyon sa inyo ha. Kung aduna ka mo'y gustong i-text sa amoa, mga pangutana o di ba ka mga kasinatian ninyo sa ato ang mga produkto, i-text lamang ka na dito sa 0928-6767031. Ako po si Mami Jo. Hoy, nagpapasalamat. Laging tandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
4: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: Tatlong minuto na po mga ka-joiners, makaraan ng alauna ng hapon. Napakainit ng hapon dito po sa Kedapawan City, kaya kumusta po ang buong South Central Mindanao? Kumusta po mga ka-joiners, ang tanang nagasunod sa 102.3 Joy FM, din sa North Cotabato, o siyempre ang mga taga Davao Oriental, ang mga nagasunod usab sa 105.7 Joy FM. Madyaw na dumda ka na to, tibo. Og ang tagapangil Bay Misamis Occidental, kumusta po mga ka-joiners? Ang mga nagasunod sa 87.7 Joy FM dihang dapita. Assalamu alaikum sa ato ang mga ka-joiners na mga Muslim. Og ingon man ang Bislig Surigao del Sur, ang mga nagasunod sa 99.3 Wow FM. Ayan mga ka-joiners, kumusta naman mo? Ito na po ang ating programang Dear Mommy Joy. At sana ang lahat ay nakapananghalian na. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. Samahan niyo po si Mommy hanggang alas dos. At syempre, may kasaysayan na naman tayong babasahin. Og naka-live streaming po tayo mga ka-joiners. Malaya po kayo na magpadala ng inyong komento, mga kasinatian sa kinabuhi, atong istoryahan ka na. Gusto ninyo magpagawas sa inyohang gibati, nahala ipagawas lamang na. Ayaw mo pagsigig-away sa social media? Ulaway kaayo, no? Oo. Unya baya, kanang pagkahuman nato nga mabuhat ang mga butang wala nato gihuna-huna unsa bag-o buhaton magmahay ta, pero lisod na kaayo mabawi ka na, di ba? Kay tuan na kikinahang lang yun nato nga i-validate ang matag istorya nga ato ang madungog, kay dili gyud maayo kung isa lamang ang ato ang paminawon. Dapat duha ang dapat nga paminawon. Kay dili gyud ka makabalo kung kinsa ang nagsulti og tinuod, kinsay tama, di ba? So inana na siya. Tapos kung dili nimo concern ang usa ka butang, pastilan oy dili ta mo sawsaw, di ba? Oo, pasagdan nato ang mga concern nga maging maayos ang lahat. Og aduna pay uban nga magka problema, idamay ang mga igsuon, ginikanan, o di ba? Ang sala sa isa, madamay ang tanang pamilya. Dili na maayo oy. Tinuod lang. Busa sama sa akong giingon, i-validate nato. So sihon gyud nato og maayo. Uon sa katinuod ang mga pulong nga imuhang nadungog. Tuloy-tuloy na po tayo at ito na ang unang awitin po para sa ating lahat.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Eleven minutes na po mga ka-joiners, magkaraan ng alauna ng hapon o ng bahagi po ng ating programang Dear Mommy Joy. Napakainit pa rin ng hapon mga ka-joiners. Sabi ko nga, naka-live streaming po tayo ngayon. Kaya thank you for watching kay Uncle Ralph. Maing hapon, Mommy, watching from Tulunan. And also from Kalyungan. Thank you for watching Agbot Silat, Susan Magandam. Shout out daw niya ang iyahang mga anak, Mami. Akong mga anak, Mami. Musta mo akong mga anak. Love you. Kamayotanan. Salamat. And also by Clay Sula. Thank you for watching. Maricel Calugmok, Mami. Maing hapon. Watching from Davao City. Marisa Kanakan, Entid Belio. Kumusta po kayo, Mami? Pag-greet naman ang Entid Family, Tomicor, Ampatuan, and Kanakan Family, De La Viga Family at Belio Family. Sa Omal Family, sa apo ko, kay Baby Siler at kay Kai Kai. Bing Kano Nayon Abellanosa, maayong hapon, Mami Joshel. Oto na ko akong bana nga gaduyan sa Ilaom sa Buongon. Kay Init Kaayo, salamat, Mami. And also, pa-shoutout, Mami, always po kaming nakikinig dito sa bahay. Pa-shoutout na rin po sa Sula Family at Buka Family na sana po mapansin. Ayan, from Clay Sula, gihapon. Rofel Kaligunan, Ma'am, basig pwede mamalihog, manawagan, unta ko sa nakakita sa ako ang CP sa gym sa Barangay Pantuyan. Salamat. Nahala, unta buutan ang nakapunit ato, no? Oo, maisa uli sa imuha. So, kung kinsa tong malumong kasing-kasing na nakapunit o nakakita aning cellphone ni Rofil, kaligunan diha sa may Barangay Pantuyan, sa gym, maluoy taon mo, mailo sa isab ka mo, amo? Sige, ra mauli, mayuyaan kay. Usahay niyang cellphone, dili dang yan importante, pero niyang mga picture, di ba? Yung mga contact number, among yan yung mga importante mga ka-joiners. Mariel Jen Antal Logroño, maing hapon, Mami, shout out me, Mamay Dolor, Kuya Erwin Mapayo, Ate Nanette, Kudada, Logroño Family, Kudada Family, Mamparo Family, May Nagot Family, Mabaslay, taga San Fermin, Manay, Davao Oriental. LJ Landau, Fio Timigen, or magandang hapon po, Mami. Pakibati ang lang po kami na nakikinig dito sa City Olango, Barangay Labungan, Dos, Maguindanao del Norte. Thanks po and God bless. Edison Alcalde, hello, shout out sa kasamahan ko sa Ortho Ward. Dito sa Amas, Kidapawan. Ayan, may pagpaminaw sa inyo hadiha, no? Mainit po ang panahon. Maayo nang naatay lingaw, di ba? So, diha sa Ortho Ward 1 sa Amas, Kidapawan. Rosemary Cesar Circulado, thank you for watching. Maricel Jano, madayo na hapon po, Mami. Adel Budadong, shout out, Mami, sa taga Del Pilar, Manay, Davao Oriental. Ayun. Hello daw sa Pilis and Kansing Family, sabi ni Uncle Ralph. Larry Lamay, afternoon, watching from Bubunao, Baganga. And also, Ivy Miscala, maing hapon po, Mami. Kumusta po kayo? Pa-shoutout po ako sa akong bana po na si Daniel Senior na amping sa iyahang biyahe o sa akong anak na si John Ivan o Daniel Junior. Rasul Makana Iman, hi, Mami. Pa-shoutout dito sa bahay na nahikinig at natutulog sila. Hania at Andulana. Thanks, Mami, from Rasul Iman ng Marbel Matalam. Thanks, Mami. Dudong Ubuta, pa-shoutout, Mami. Ganahan manalingay ang mga tiguwang mga iso kan mo, Mami. Sa tanang mga taga-Katikugan, San Vicente, Katiel, Davao Oriental. Salamat, Dong. And also from Angeline Baladsikan, good afternoon po. Makikinig po kami ngayon from Tantangan, South Cotabato. Request po kami ng song, Complicated Heart by Michelle Learn to Rock and D.A. Ham by SB19 po, SMLT po, Mami. Sanye Jo. Shout out, Mami, from Bacoor, Cavite, Manila. Wala pa rin tigil ang ulan dito sa amin, Mami. Ayun, AR Mutya, Mami watching from Osamis. Request po ako, Mami, sa lawahan ni Night Luminda. Salamat po. Espieranza Domangcas Biong, shout out sa mga apo kong sobrang kulit. Si Alicia May Alnayef, Alia Dodig family watching from Layog, Pagalungan. Christian Marquez Manaay, shout out dito sa Kabakan sa sobrang init, parang pagmamahal niya. Ay, charot. Lumalove life sa tanghaling tapad. Adiel V. Akaligunan Mabandos, thank you for watching. Almahid, Pabro Muhammad, Mami Great Kapansala, Salami, mga barakada. Dako dyan sa Manarapan na nagapanday sila ng door. Romeo Andilon, hello Mami, shout out sa Andilon family sa Sitio Ugis at pa-request ng song After All These Years. Thank you po Mami and God bless. Jomar Banugan, thank you sa mga star, sa stars. Halya Iman, shout out dito sa bahay na nahikinig na sobrang init dito sa Matala Mami. Kailan kaya magdating ang ulan Mami? Paki-shout out kila Ina at Nana, Mama at kay Kuya. Thanks Mami from Halya Iman. Oo nga no, kung pwede pa lang natin i-text si Ulan. Oo, at itanong kung kailan siya darating. Okay mga ka-joiners, 17 minutes na po makaraan ng alauna ng hapon at ito na ang kasaysayan po na ating tutunghayan. Matod pa niya, Dear Mommy Joy. Bisaya po ako Mami, busa Bisaya po ang akong suwat. Tawagalan ko sa pangalang John og maayong hapon sa tanan na nagapaminaw sa imuhang programa. Gusto lang na ako isumbong sa imuha ang ako ang problema, Mami. Upat na ko katuig sa laing nasod. Tungod sa kapobrehon, way maayong trabaho din sa Pilipinas. Bisan og na ako'y nahuman, pero dili gid paigo para sa pamilya. Bisan tuod og ano na po'y trabaho ang akong asawa. Pero nagakalisod lang gihapon kami. Mooto, nagkasinabot kami nga manimpad ko sa laing nasod. At least, mas dako-dako. Duhara kabuk hinuon ang among mga anak. Tuod man, gitabangan ko sa ako ang asawa, gisuportahan ko niya para makagawas. Ang income namo dito sa akong pagbiya, nabawasan gyud ang amo ang savings. Ngoto ingon sa akong asawa, pag magsweldo ka na, bayaran ang savings nga nagastos sa ako ang paggawas. Pagdaginot gyud ko og todo-todo Mami, kay lisod kaayo sa laing nasod. Pauto, kada duha ka tuig makauli ko og duha ka semana. Tungod kay wala man mitarong nga balay, adunay balay nga gibaligya, o gikaya ra sa ako ang sa amo ang savings. Mao katong among gipalit. O dito na nagpuyo ang ako ang asawa o ang akong mga anak. Bisan og layo kami, nagapaningkamot ko nga makapag-video call sa ako ang asawa sayo sa buntag o ingon man magabi. Pareho man kami busy matag-adlaw kay nagatrabaho. Hangtod Mami nga niabot na ang panahon nga pwede na ako mabukasyon. Unang uli na ako excited kaayo ko. Kay grabe ang kamingaw nga ako ang gibati. Pero kinahanglan nga antuson. Tiis-tiis ba para sa pamilya? Malipayon kaayo kami. Ginasulit na mo ang panahon na magkauban kami. Ugani ang mga bata pero minamo mabiyaan kay mga dalagita o binatilyo naman po. Pagsikimiglaag sa ako ang misis. Ako ang taya. Lipay pod kaayo siya. Hangtod nga sa pagbalik na po na ako sa abroad, nakita na ako sa ako ang asawa nga. dili na siya pareho sa una na kong paglakaw. Murag mamatay sa sige kahilak. Murag wala na siya'y kamingaw, kagibati. So nalipay ko. Kay makaingon ko sa akong kaugalingon na dili na siya stress. Naka-adjust na siya. Maoto, gihatod ko niya sa airport. Og matod ba niya mag-amping kuno ko? Og ingon man usab siya, akong giingnan nga mag-amping. Og love na ako siya. Maayo kaayo ang akong paggikan sa ikaduhang higayon na akong paglakaw. Hangtod, kapit na mahuman ang usa ka tuig. Aduna ko'y nadawat nga istorya nga naaday lalaki nga mag-adtuan sa amo ang balay. Wala lang sa ako kay siyempre na ay trabawang ako ang asawa. Basin po og kapamilya niya. O di ba ka ako? Motong giingnan na ako nga ayaw mo paghimo og mga intriga. Motoingan nga, kuya, sige lang. Wala mang good ka diri, pero kami nga na adiri. Kaya ang tinuod, wala may makaila sa tao nga mag-adtuan. Talagsarag yun hinoon sa isa kabulan mga katulo. Wala lang. Pero pag-ingon nga nagatulog dito, medyo na-alarm ako. Adunay tulog ka kwarto ang balay. Og adunay gamay nga pang guest room. Kaya mga bata tagsamang ka kwarto. So, pwede kaayo. Og na ay makitulog. Medyo na-alarm ako og nangutan ako sa akong asawa kung musta sila. Okay man ko, no? Akong gipangutana kung wala ba'y magsinamok sa inyo. Wala man daw ko, no? Huwag matod pa sa nagasumbong sa ako, ah. Gabi ikong maabot ang lalaki. Kana bang hilom na ang palibot? Tulog na ang mga bata? Maabot ang maong lalaki. Dayon sa'yo kaayo mo mata. Nainig bata sa mga bata na ana siya sa silong, mura baog, ming-agi lang. Hangtod nga permi-permi na lang ingon ato, o niya batanon kaayo ang lalaki. Akong giingnan ang nagsumbong nga, subaya kong kinsa ng tawana. O dito, naibawan nga tagalaing lugar, ug usa kini ka estudyante nga mag-agian sa amo ang balay, maagian niya ang amo ang balay. Lalaki unya matulog didto sa balay, murag laing ka ipaminahon nga wala ko didto. Maoto gitawagan na ako akong asawa na pod. Nakadungog ko nga adunay magtulog diha. Kinsa di ay nang imong bisita. Mising ka dayon ang ako ang asawa. Naunsawang ka. Anong sa laing tao mang kamutuo kung kinsa nang imong reporter? Ako nga imong asawa, dili imo nimo paminahon. Og yun na nang ako ang misis. Basta gani, maigo na og istorya. Masoko. Og dito, nakaingon ko nga, basin og tinuod ang report. Kay kanang akong asawa, pag dili tinuod, dili ba na nagatagad. Pero kanang mangisog gani, kana na agyod na something. Kay mauna iyang mga palusot. Mauto mami, Joy Murag, nalisdan ko. Kay nakaingon ko sa akong kaugalingon, dili ni maayo. Hangtod na ngayo ko og emergency leave sa ako ang trabaho. sa kasimana apano ako mo diretso sa balay. Giing na ako ang magsumbong nga inig. Naa ang maong lalaki. Tawagi dayon ko. Og dito mami nasakpan gyud nako. Ang maong lalaki na natulog dito sa balay. Pero wala ko'y nasakpan kung unsa ang ilang gibuhat. Naibawaan ako usa ka estudyante. Pobre ang kinikanan. Pero gwapo nga pagkabata. Athletic body. Kayumanggi. Og nakita na ako nga murag ni bati og gadlok ang maong tao, ingon man ang akong asawa. Nahimo na mong away. Paglakaw sa maong tao. Og tungod sa kataklesa sa ako ang asawa. Nakabungat gyud siya og mga istorya nga dili unta angayan. Ning kalit ra mag-ingon, "Onya, mag-unsa man ko? Wala ka diri. Unsa ko ba to? Mawala ko'y pagbati." Mautogayin na ako so sa ato patinood gyud ay ang balita. Giingnan ko niya, "Wala ko'y mahimo." "Oo, tinood." Na ako'y relasyon atong tawana. Og dito, nakahuna-una ako nga ang akong kwarta nga sige og padala. Ginagastuan niya katong estudyante. Sa akong kalagot, akong gihipos ang duha nako ka mga bata. Akong gidala sa ako ang mga kinikanan. Og ang isa graduating na unta. Pero wala sa anak ko gipa-eskwela og isa ka semester. Kay akong gidala sa laing nasod. Tungod gyud sa ako ang kalagot. Kay gusto nako nga maimbestiga ng akong anak. Pero ang akong anak, igo ra mo ingon nga pa. Pareho nako nga mahal ta mo ni mama. Problema na ninyo nga duha. Ayaw na ko ninyo i-appel. Total, nakabalo naman ka nga na ay magtulog dito. Ikaw nalang istorya ni mama. Bahala, nag-asa mo mag-abot. Kay inyo man nga problema ang duha. Maoto mami Joy, ang tanan nako nga investment. Siyempre duhami. Nakapalit ko og mga yuta. Ekta-ektarya. Kanang among balay. Conjugal property. Inigtan-aw na ako ang ako ang mga anak. Maluoy ko kung mabungkag kami. Pero isog kaayo ang akong asawa. Giingnan ko niya para wala tay samok. Ay napagtrabaho sa gawas. Sumakbitaw, nga naa ka diri ka trabaho, wala man tayo problema, di ba? Dili man gud ka makontento. Gusto nimo og daghang kwarta. Wala na lang ka naguna-una. Ang imong asawa adunay panginahanglan. Ug ayaw ko patuuha nga wala ka ng babae dito sa imuhang gitrabahoan sa lugar kung diin ka. Wala na ko nagtingog, mami. Kaya ang tinuod, usahay makasalapod ko. Dalapod sa lawas nung panginahanglan. Pero wala kyo gumugasto og babae. Ilabi na kay babae man ang nagtinguha sa ako ah. Nagatrabaho gihapon dito. Pero dalaga. Muna ang dako na ko kayong problema, mami. Mangayo gyud ko og tambak nimo. Murag maulaw ko sa akong kaugalingon kung singlon gyud na ko ang ako ang asawa. Sa iyang sayop. sayang pagloib sa ako ah. Tungod kay ako man, nakasala man kudbud ko niya. Dili na ako gusto nga mabungkag ang among pamilya. Dako-dako na pud mi og investment. Pareho man pud mi professional. Maibog lang manggod ko sa uban nga naga-abroad. Paspas kaayo nga nag-asenso ang ginabuhi. Sama sa amo ang nakapalit mi og gwapong balay. Nakapalit og mga kayutaan. Nakapalit mi og sakyanan. Diba, kamaayo na unaon. Pero ang tanan namong naangkon nga kabtangan, ang nahimong kapalit naman pod, ang ikabungkag sa amo ang pamilya. Busa mami mangayo ko og tambag kanimo. Hinaot pa unta nga matambagan ko nimo kung unsa ang maina kong buhaton. Kay usahay maglibog ko. Masakitan ko. Pero maguna-una na pod ko nga. Tama pod siya. Kay gidirit sumanggid ko niyag ingon. Ako nagpanguta na ba ko sa imo ha? Kung naa kay babae dito, di ba wala? Kay akong gihuna-una, naakpod kay panginahanglan. Usahay di ko katubag. Kay sukat na sukat, wamampod ko na makaksa ko ang asawa. Pero sa inani nga sitwasyon, naglisot yud ko. Busa, mami. Maluoy ka. Tambagin taon ko kung unsa ang maayong buhaton. Daghang kaing salamat. Huwag din na nalang kutob. Ang imong magtatampo, Jan.

37 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang ala una ng hapon. Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Thank you for watching kay Adiel V. Kaligunan Mabando. Shout out, Mommy Joy, to all. Taga-Caraga, Mami. Salamat po. And also, Olubalang Adrian Rizal Rain. Hi, Mami. Gandang hapon po. Pag-greet naman po ng family Olubalang, especially kay Ate Yen. Masalikam po, nasa 22 upi ang nag-greet sa Sally Olubalang ng Magpet. Salamat, Mami. God bless po sa programa niyo po. Janrex Antop. Shout out, Mami, from San Isidro, Manay. And Asrita Dataya Muntawal. Shout out from Dato Muntawal. Jelhan Bulaw Aban Mau. Ulaw, pakisalam lang Mami sa Aban at Iman dyan sa Matalam na nakikinig. Thanks, Mami, from Bulaw ng Matalam. Janrix Antop, shout out kang Rene Antop from San Isidro, Manay, Davao Oriental. Adel Budadong, shout out, Mami, sa ako ang asawa, si Mami Annabel Budadong. Asrita Dataya Muntawal, shout out sa mga apo ko, si Dato Akir and Baby Sabrina. And Evs Cruz Manding, thank you for watching. Lisa Di Bermundo, dear Mami. And Nia Jiba Biba Dup. Shout out sa Pudpud family, Mami, from Sitio Kaputian, Baganga, Davao Oriental. Rinalin Magno, Mami, musta diha sa Caraga. Great lang na ako ang mga anak nga sila Duday and Magno diyan sa Magno Jenny. Ninya Lynn, Glenn, Aya, specialist ako ang bana nga si Rogelio Magno. Ang nag-greet iyang family, Jonaline Magno. Joseph Daungkay, good afternoon, Mami. Shout out lang dari sa taga Sitio Puhagan, Barangay Palmahil. Nagrabi gyud kainit, Mami. Nangamatay na ang among mga tanom. Magunsa na lang may, Mami. Salamat sa pagbasa. Mauna gyud na. Sige lang, murag hapit naman po siguro gyud ang ulan. May tataog lain nga mga pamaagi kung dili ta makapagtanom, ha? Muna ang uban, nag-aadto gyud og laing lugar, manimpad, mobiya sa pamilya. O, diba? Sama ni ato ang letter sender karon, pero unta, walay pamilya nga mabungkag. GN Pawinel, ya Mami, greet na ako ang papa og mama nga naa sa panlaisan og sa kong uyabod. Salamat sa pagbasa. Nel Nogs Nogra, happy wedding anniversary, Mami Joy, at sa inyo ni Romy Ilusfa. Tagang salamat kaayo. Langga Gama, shout out, Mami, from Davao. Maricel Jano, dili kasaligan nga asawa. Ayon, para sa ato ang letter sender to Evelyn Pualunzaga. Happy wedding anniversary, Mami Joy, o kang Sir Romy, and God bless you always. Thank you, Lynn. And also sender, eto sabi ni Maricel Jano, sender, uli na lang jud gadari sa Pinas. Palagua ang kung unsay na ana mo para pareho mo nga dili na magkasala. Fix your family. Oh, sabi ni Maricel Jano. Thank you, Maricel. Densya Alamada Pabro, maayong hapon, Mami. Grabe ka init dari sa Carmen Cotabato, Mami. Mercy Maynupa, shout out po, Mami. Banugan Shai Jean Manlangit. Good afternoon, shout out ko yung kanak Jenny. Kanak na Adubantaon, si Papay Estudio, Banugan, Mamay Dolina Manlangit, at sa tanang taga Bantaon, og ang Banungan family og Manlangit. Linsky

Tundag Basog. Shout out dere mati mami. Richard Felix, shout out mami watching from Davao. Then siya Alamada Pabro. Salamat di ay sa pagbasa mami. You're welcome. Ombon Biloy Magnaos Linet, maing hapon mami Joy pa shout out sa Tarragona. Mercy Maynopas, happy wedding anniversary both of you mami Lou. Og sa Romy. Jennifer Malinta, thank you. Maayong hapon mami, pa shout out ko diya sa sitio buwa ni Papay, Miloy og Mamay Esther. Brad Joy, Cheryl og Princess Sofia. Prince Gian, salamat sa pagbasa mami from Metro Cebu. J.N. Ombon, God be ay mami Joy nga diri sa Tarragona nga nagapanday akong Papa Noli og sa amo ang kauban nga nangatulog. Lakaw ni Jin Vlog, good afternoon. Shout out di ay nako ang Banugan family og Sugnuan family, Manlangit family. Salamat po mami. Ayan, magbabalik pa po mga ka-joiners ang dear Mami Joy. Mga mami, dapat nag-kidiyaki vitamins na po si baby.

45 minutes na po mga ka-joiners. Makaraan ang ala una ng hapon. Happy birthday sa tanang nag-birthday karon, August 19. Happy birthday po sa inyo and also happy birthday kay Michelle Gogo, David Cruz, happy birthday. Mercy Donato Garcia, happy birthday. Maganda Mecca, happy birthday. Jing, Jing Mabayanban, happy birthday. Malitok Madanlo Sherry, happy birthday. Latiban Mga Libo Ana. And Kim Gambong, happy birthday. Og ingon ma'am, ingon man si Alice Sobiaco. Happy birthday, Ma'am Alice Sobiaco. Ayan, more and more years to celebrate. And happy anniversary po sa lahat po ng may mga anibersaryo. And to my hubby, happy anniversary. Love, love. Oh, diba? Lumalove life din si mommy. Nakakatuwa pagka sumasapit yung anibersaryo ng kasal. Sasabihin mo talaga, ah wow, dagdag na taon ng buhay, di ba? Sa hirap at ginhawa, sa napakaraming mga pagsubok, nandito pa rin kami. Kasi nga, sa buhay natin, talagang hindi mawawala yung mga pagsubok po sa buhay. Lagi kong sinasabi na kapag dumarating sa atin ang mga pagsubok, dapat maging matatag po tayo. No? Na harapin ang anumang mga pagsubok po sa buhay dahil kahit na ano ang kalagayan po natin sa buhay, mahirap ka man, mayaman ka man, o ano man ang iyong kasarian, alam nyo, talagang kakambal po ng buhay natin ang iba't ibang mga problema. O yan. Siyempre, hindi lang naman talaga kasi na dapat natin na ipagsigawan kung ano yung mga problema natin, di ba? Hindi naman makakatulong yan. Hindi naman dapat na i-social media kung ano ang mga problema natin. Sa ngayon, medyo natutuwa na talaga ako. Kasi medyo bawas na yung mga nagpo-post ng kanilang misis. Pero usually, mga misis talaga ang pinopost yung kanilang mga mister kung ano man yung mga pagkakamali. Alam nyo, huwag. Personal na buhay po ninyo yan. At huwag kayong padadala sa inyo, sa inyong galit. Karon suko kaayo ka sa iya ha. Mauna nga gina-post nimo bisag unsay gipang istorya nimo, imuhang gipakaulawan. Pero ayaw kalimot. Nga dili maayo sa usa ka tawo ang makita na lang nimo kanang iyang mga kahinaan. Ang makita nimo sa imong partner ang tanang kahinaan, ang iyang mga pagkukulang. Baka naman pwedeng makita mo rin yung mga kabutihang nagawa niya. At maisip mo rin na hindi ka rin perpekto katulad niya. May mga pagkukulang ka rin, may mga kahinaan ka rin. Kaya siguro, pwede nating sabihin talaga na hindi solusyon sa problema ng mag-asawa ang paghihiwalay. Dahil marami pong solusyon at talagang ang mag-asawa ay dumadaan sa iba't ibang uri ng mga pagsubok. Depende na lang talaga sa sitwasyon. Karamihan, yung pangangaliwa. Yan talaga ang pinakamasakit para sa mga babae. Kaya ang tanong ka agad, bakit? Anong mayroon siya? Nawala ako. O diba? Dapat naman din kasi talaga, kung may asawa na tayo, bakit ka pa kasi nagpakasal? Bakit ka pa kasi nag-asawa? Kung hindi mo kayang panindigan yung estado mo, di ba? Tapos magbibigay ka lang ng sama ng loob, sakit sa partner mo. Kung hindi mo kayang manindigan, dapat hindi ka magpakasal. Gawin mong forever malaya ang sarili mo. Tingnan lang natin pagtanda mo. Kung hindi mo iisipin, sana nagkaroon ako ng partner sa buhay. Ganun lang naman yan eh. Kasi yung pagsisisi, laging nasa huli yan. Kaya sana sa lahat ng mga pagsubok na dumarating sa atin, pag hindi na kayo nagkakaintindihan, baka pwedeng tumahimik na lang muna tayo. Kayo. Kasi mahirap yung wala kayo sa magandang pag-iisip. Dili maayo ang inyong gibati, nasakitan mo. Nagbabatuhan kayo ng masasakit hanggang sa humantong na sa social media. Katulad ng sinabi ko, karamihan talaga babae. Pero ngayon, masaya ako dahil wala na ako masyadong nababasa.
isipin mo pati yung mga private parts ng husband nila, sasabihin. So, hindi talaga maganda yan. Galit ka lang. Pero pag mahal mo talaga yung asawa mo, huhupa din ang galit mo. At marerealize mo rin yung hindi magandang ginawa mo. Kaya, pagka dumarating tayo sa problema, huminga ka ng malalim, uminom ka ng tubig, at isipin mong lilipas din ito. Ganun lang, para maging tahimik ang buhay. Kasi wala talagang perpektong relasyon. Kahit anong gawin mo, kahit alang beses ka pang mag-asawa, magkakaroon at magkakaroon talaga ng disgusto o mga pagtatalo ang isang relasyon kasi nga walang perpektong relasyon. So balikan natin si John, ang ating letter sender. Alam mo John, believe naman ako sa'yo dahil practical kang mag-isip. Kung iba pa yan, iisipin na okay lang akong gumawa kasi lalaki lang naman ako. Minsan nakakalimutan ng mga lalaki na ang mga babae at lalaki, pareho lang yan ang pangangailangan. Na atay mga lawas nung panginahanglan. Kaya napabilib ako sa'yo dyan. Kasi sabi mo minsan, hindi mo kayang pagdiinan sa asawa mo yung nangyari. Dahil ikaw man, nagkasala rin sa kanya. At sabi mo, diliinin mo gusto nga mabungkag ang imuang pamilya. Daghan na mo og mga napundar. Og diliinin mo gusto nga kung asa na paingon ang inyong sitwasyon karon. Nangayo man ka og tambag sa ako, una, gusto ko magpasalamat tungod sa imong pagsalig. Sa ako, sa ato ang programa, para mangayo og tambag kung unsa ang angayan nimong buhaton. Inani lang na dyan, kung dili nimo gusto nga mabungkag ang imong pamilya, magpinasayloay mo sa imong asawa. Pauli na. Balikan nimo ang imong dating trabaho. Naana may gwapong balay, ingon nimo. Nakapundar na pod ka. May sasakyan na mo. Kung dili gyud nimo gusto nga mabungkag ang imong pamilya, pauli. Magpinasayloay ka mo, magistorya mo. Miangko naman ang imong asawa. Maoy imong himuon. Pasayloon ta ka. Og pasaylo apod ko kay nakasalaman pod ko sa imuha. Para inana hapsay ba? Pag nagpinasaylo ay kamo, og maging okay na mag-umpisa kayong muli, ayaw ninyo na hisguti kanang mga butang nga nangagi na. Maabanti mo, ayaw mo pag-atras. Og paninguhaon ninyo nga mubalik ang dati ninyong sweetness. Kay kabalo mo, kanang gugma, usahay na, usahay wala. Pero yung memories ninyo, yung inyong mga pinagsamahan, may dalawa kayong anak, ang hirap-hirap yung kalimutan. Katulad ng sinabi ko, babae ka man o lalaki, kahit anong beses ka man makapag-asawa, hindi mo matatagpo ang masasabi mong perpekto ang iyong relasyon. Walay perpekto. Busa, mauna ang akong gusto itambag sa imuha, uli na. Ayan na pagbalik dito. Magpinasayloay ka mo, mag-umpisa kayong muli at maging masaya na buo ang inyong pamilya. Dagang kaing salamat sa pagpaambit sa imuhang kaagi. 6 na minuto na lang mga ka-joiners bago mag-alas 2 po ng hapon. Sa makausap pa, liligyod ko makalimot na pirmi magpasalamat sa inyo sa inyong pagsalig sa ato ang mga produkto sa Iyaki. By the way, nag-abot na di ay ang ato ang mga raw mats sa ato ang kape. Paspasan na pod karon ang ato ang production, hopefully early next week. Naanda tayo mga delivery sa mga lugar nga nahurutan og kape. Kaya na nga nag-overtime ang ato ang mga people karon sa paghimo og kape. Salamat kaayo. Og unta kadtong mga kapamilya ninyo nga nagaantos sa rayuma o arthritis, adunay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, sige lang aray. Aday, day. Bilong ga gold po mga ka-joiners ha.
Kung nanghubag na na, di nakatindog, di nakalakaw, duha sa buntag, duha sa udto, duha sa gabi, haplasan po dayon og yaki liniment oil. Og ang inyong mga anak, sa gamay pa lang, sa ilapang pundasyon, ipakidi yaki vitamins para magdako sila nga bright, ligon ang bukog, ganado nga mukaon, bright ang bata og dili sakiton. Himuan ninyo kada mga mami, kay kamuraman po'y malipay nga himsog ang inyohang mga anak, mga malulusog po sila at lumalaki na mabuting kausap. Og sa tanan nato mga produkto, sa ato ang mga beauty soap, sa ato ang mga capsule, ganado, og ingon man ang yaki herbal capsule, og ang ato ang mga sabon. Kompleto ka na sa mga butika mga ka-joiners, og inyo po na ma-order sa Shopee. Daghan gyud kaayong salamat sa inyohang pagsalig. Thank you so much. Kadtong wala pa nakasulay, paningkamot mo mga ka-joiners nga makasulay mo. Kay ngano, importante ang ato ang panglawas. Saon man ato kanang kwarta sigig tago-tago, unya nagtisngi ka na diha, dili ka nakapahimulos ana. Og lisod ang panahon karon. Dili nato hulaton nga magrabi ang ato ang mga ginabati bago nato lihokon. Nga may pa ang problema, solusyonan para dili ta magka-problema pag-abot sa panahon. Daghan kaayong salamat. J. Claire Manlangit Pawin, good afternoon daw mami. Pa-shout out ko watching from Bislig City. Ayun. Thank you, J. Claire. Mauna mga ka-joiners, wala naman tayo oras, no? Daghan kaayong salamat. Og sa makausap pa, happy birthday sa lahat ng may mga kaarawan po ngayon. And happy anniversary din po sa lahat ng may mga anibersaryo. Sa mga ka-joiners nato sa kaniyatubok ang probinsya sa Davao Oriental, salamatay gayod mga katipanad ng kamayo pirmi pag-iban kay mami. Salamat sa inyong pagmahal sa ako. Salamat sa tanang nag-greet sa mo ang wedding anniversary today. Thank you so much. Dili na ako matubag tanan ang kadtong naga-message sa ako. Dinhi na ako isulti. Daghan kaing salamat sa naga-greet sa mo ang wedding anniversary. Og ingon man sa uban diha nga adunay mga gina-celebrate nga anibersaryo, happy anniversary po sa inyo. Ipagpapatuloy po ni Pomelo Joy ang ating programa. Saan man po kayo naroroon mga ka-joiners, stipot lang po tayo. Pagpapatuloy po ni Pomelo Joy, ipapatugtog niya po yung inyong mga request at pwede po kayong patuloy na magpadala ng mensahe po sa kanya para sa inyong mga greetings. Huwag po tayo makalimot na laging magpasalamat ano man ang meron tayo. Pasalamat tayo ang mga nagawa po natin, lalo na po today. Sana nagawa po natin ang lahat ng maayos. Maging mabuting mamamayan po tayo, gumawa tayo ng mabuti at patuloy po na umasa sa panibagong araw ng ating mga buhay. Ayan, sa ako ang Yaki Family, Production, Trippy, Eli, Tungwalay Duty, na atay emergency meeting dito sa Trippy Farm unyang alas 6 sa gabi eh, ha? See you there mga kapamilya, mga katrabaho, ha? Dagang kaing salamat. Mami Joy po, nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang napakagandang hapon.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan. Ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala. Dine sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Doon na ba'y daot o bulok ang imuhang ngipon? Basta mo sakit gani kini, dili ka kasabot sa imong batio, no? Mura og makahilak ka og dugo sa kasakit, makaingon lagi kag may pagitrangkaso na lang ko, may pag nagsakit na lang akong ulo, dili na lang kaning sakit sa ako ang ngipon, kay dag mo sakit ang ngipon, nako, mata, ulo, dalungan, ambot na lang. Nasayod ba usab ikaw nga do na pay laing mas grabing sakit ang ikahatag tungod lang sa daot nga ngipon? Nako, mga higala ka ni Paminawa. Kung doon na kay daot nga ngipon, hatagi na kinidayon og pagtagad. Tungod kay nasuta sa mga pagtuon, nga ang daot nga ngipon, mamahimong hinungdan sa balatian sa kasing-kasing. Na, basig karon lang ninyo na dungog. Ang mga daot ninyong mga ngipon, mamakahatag og sakit sa kasing-kasing. Ang paghubag usab sa tonsil, mamahimo usab kining hinungdan og maghubag ang imuhang tonsillitis. Na tungod din hingdapita matrap ang mga germs o bakterya mo tong mohubag. Kasagaran man sa maghubag mga higala tungod na sa mga bakterya. Duha ka klase ang sakit sa kasing-kasing nga makuha. Kung dunay bulok nga ngipon o daot nga ngipon og nagahubag ang tonsil, una ni ana ang impeksyon sa balbula sa kasing-kasing. Tawag sa maong sakit infective endocarditis. Kung diin musod ang bakterya sa balbula sa kasing-kasing, kung heart valve, delikado kaayo kini. Ang ikaduha, mao ang pagbara sa mga ugat sa kasing-kasing. Coronary artery disease ang tawag ni ini. Kung diin mabarahan ang ugat sa kasing-kasing, nga mamahimong hinungdan sa pagguot sa dughan o heart attack kay dili man makasirkular ang dugo nga ginapump sa kasing-kasing. Nasuta sa mga pagtuon nga bisan ang mga taong nagahubag ang gums. Oo, kanang mga lagos nga nagahubag. Mamahimo usab nga ma-heart attack o ma-stroke. Hala mo, na asikasuha, baya gyud ninyo kanang inyong sakit sa ngipon. Oo, paibot na lang na, aron mahuman. Tungod kay ang infection sa baba, mamahimong mukalat sa dugo nga magaresulta sa pagbag-o sa immune system. Hala ka oy. Inani di ay ni, dili di ay lalim, no? Aron malikayan ang maong mga balatian, unsa man ang atong buhaton mga higala? Una, panghinglo sa baba. Pag toothbrush kanunay makatulo sa matag adlaw. Ikaduha, kung pwede maggamit og tongue cleaner o panlimpyo sa dila. Ang ikatulo, mamahimo ka mo gamit og dental floss. Adlaw-adlaw aron kadtong mga nisuksok nga sa ngipon nga mga pag nakaon nimo makuha ni. Kung limpyo na ang imong baba, apil na ang dila o ngipon, malikayan usab ang bad breath o kabaho sa baba. Doon ay mga food supplement ka makatabang usab nga pakusgon ang immune system o batukan ang mga bakterya. Aron malikayan ang infection, kini ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika ang makatabang ninyo. Basta nakatumar ka sa Bilongga Gold, lahi nga kahimsog ang imong bation. Ilabi na og limpyo gyud ka sa imong lawas. Tungod kay ang lain pang mga balatian nga imong ginahambin, mawagtang usab. Mo na nga matingaka, no? Makaingong gyud ka, hala, kuya, wapod atong tambala, oy. Diba, nihayag man ang akong pananaw, nalagsik man ang ako ang lawas. Kay nga, no, nag-atiman man ka sa imong kaugalingon. Wala man ka nagpasagad. Limpyo man pod ka, diba? O gituman pod nimo ang mga nadungog nimo nga makaayo sa imuha. So ayan ninyo ang Bilongga Gold mga higala.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dini na lang ta kutob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Joy FM, basta joy and joy. Oras natin, alas 2:24 ng hapon mga ka-joiners. And syempre, tuloy-tuloy tayo. Ano? Hello kay Nora Langkuwas, Mamalayag din ha. Shoutout na to din ha sa Barangay Kigan, South UP. Hello sa Langkuwas family and Mamalayag family. That's coming from Mama Nora Langkuwas, Mamalayag ng Saudi. Thank you. Jack Magbutong. Labani na, taga Mambusaw. Kumusta diha kay Pastor Nonoy Magbutong? Kumusta, Pastor? And hi, shout out from Davao City. Madayaw na hapon. Hello sa mga taga Cubito. Sayahang utol, Jojo Magbutong. Tol, kumusta diha, tol? Madayaw na hapon diha tanan. Duha, taga Cubito. Mula kay Jack Magbutong. Leia, may hapon. Request ng song. Binga. Asa daw? Anda manaya. Ay, hindi, pasensya na. Wala po kaming ganyan. Michael M. Vlog from Davao City. Kumusta? Good afternoon po kay J. Claire Manlangit Pawin. Request ng song, Unang Luha. Good afternoon. Request ng song, Di Ko Kaya ng Teen Hearts. Thank you so much. And hello kay George George Tikalan. Lods Vlog, Manugan, Sugnuan. Hello sa mga taga-Bantawon. J. Claire Manlangit. Ayan, lang tapos na itouch, no? From Bislig City. Magandang hapon dyan. Good afternoon. Pa-play po ng song Vulnerable. Thank you. And maayong hapon, Mommy Joy. Pa-play po sana ng kanta Waiting for Your Love. Hello kay Dodang Mabayaw Manggio. Request ng song Ikaw ni Yeng Constantino. Sige. Alma Tiban Asin, shout out sa iyang asawa nga napakapugi nga nagkakape. Kahit ang init ng panahon, lagi nakikinig po sa inyong programa. Salamat. And Manungan Shy Jen Manlangit, request ng song I Love You. Thank you. Joseph Daungkay, shout out sa iyang panganay diha na nag-skwela diha sa JMC Davao, first year na siya karon. Salamat po sa pagbasa and God bless always.

Aten Lumbong, shout out dari sa Sitio Bantulinao, Barangay Palmahil, nga naminaw sa Imuha. Request ng song Ever Since the World Began. Sige, ato anong paningkamutan nga ma-play ang mga song request ninyo ha? Mga ka-joiners, kayo ang uban manggod usahay. May kuwang tag-oras o pagli yun na ma-play tanan. Pero ato anong paningkamutan ha? Sa maigo lang sa atong oras. Hello ka, Rofil Kaligunan. Dira sa Pantuyan Gym nga nagapaminaw. Salamat po. Hi kay Adele Budado. Shout out sa mga taga UPC Del Pilar, Manan. Annalyn Magdagasang. Hello sa mga single mother samtang naminaw. Sang programa mo yung Sugpunslan. Sige, alas 2:28 ng hapon mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy. Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball. Opo, pickleball. Tara, meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice mo na hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
2: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court. Game on!

0: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni Ini.
1: Nakakiting na yun po. Ayun din ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yung ko nga, tistingan lang na itong Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
2: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
3: Oh, syempre, dan always magkita nakaporma.
2: Nya, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
3: Oh, dan, di na ta mag-isgota na dan. Kita man yung mo dan nga, idaran ako.
2: Oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
3: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
2: Ay, nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
3: Tinoon ka dan. Pasistingan doon ko anak dan.
2: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
3: Ang dan, oy, murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
2: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
3: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
4: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
5: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
6: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
7: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
8: Me too, Kidiyaki Vitamins.
5: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
9: Dear Mommy Joy,
10: Dear Mommy Joy,
9: Mommy Joy.

102.3 Joy FM, basta joy and joy. Oras po natin, alas 2.54 ng hapon mga ka-joiners. Siyempre, oras na pala magpapaalam sa inyong mga radyo ang inyong Pumelo Joy. Maraming maraming salamat po sa pag-ubay alauna hanggang alas 3 sa ating programa, Lunes hanggang Biyernes po yan ha. And of course, dedicated to you with Mommy Joy naman tuwing Sabado. Thank you so much mga ka-joiners. Susunod na po ang Efron Joyride hanggang alas 5 ng hapon. And syempre, kasama natin siya sa Caraga, Davao Oriental, si Dandalandan. Sa pangalan po ng ating Mommy Joy, ako pa rin ang inyong Pumelo Joy. Maraming maraming salamat ug amping-amping. Maayong hapon, Tibuok, Kidapawan City, and South Central Mindanao.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
1: Ara sa higala, 6 minuto sa Manila Bayang, alas 5 sa buntag.
0: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel. Your home away from home. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Igalaw sa kamayong bunda, ganin yung danan. Welcome ka rin sa inyong dulumanon. Gini ang tinig ng bayan ng News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting Service. Adlaw karon ng Webes sa Petsa 20 ng buwan sa Agosto 2020 sa is. Maadyong bunda, ganha ka nimo manong manang. Asa ka mga bahina din sa probinsyas, kung nabalaw nagapalamati ni ning atong dulumanon, garo nga bundaga samtang nagapangapi. Oy, pangmili mo ga kape, ha? Karang nga kape nga pampahimsok o pampalagsik sa imo nga panlawas. Magkopiyaki ka mo matagbuntag, ha? Madyo nga bundang na sa atong mga kaisunan karon, in simultaneous sa broadcast kita karon nga sa atong sister stations ang Joy FM Pangil Bay o Joy FM Davao Oriental. O syempre live sa kita karon via live streaming, ha? Pakita lamang ninyo ang Joy FM 102.3 aron magkita na kita magdungganay gamit ang inyong internet service. Sa maga sa ulog dyan ang adlaw na tawahan karong adlaw malipayong selebrasyon nganha kaninjong tanan. Ayaw kalimot sa pagpasalamat, ha, sa atong labaw nga makagagahom sa bagong ang-ang, bagong tuig o bagong kahigayunan nga iyang gigasa nganha kanimo. Igala, dayon gani sa inyong dulumanon. Madyo nga bundag, ha, nga nasa mga probinsya din nga dapita sa may Misamis Oriental, Misamis Occidental, sa may Lanao area, no? O gaingon man din, ha, sa may Bukidnon na province sa Madyo nga bundag. Mabul kita sa pagsibya diyang mga tangnaa karon. Siyempre din hinga bahina sa may Davao region. Abil na din, ha, sa may area sa Caraga region. Good morning. Igala, welcome nga ni sa inyong dulumanon. O gatang yung maritali, ini ang mga headlines unya sa pagligid ni ng atong programa. Headlines. Ini si Tini 43, Jan Andrew Tabog, kung managuban kita, ha? Hangto da ala sa is nga ni sa atong dulumanon karong buntag. Headlines. Sa atong mga headlines sa karong buntaga. Headlines. Uy, o sa ka-pickup na hagbong nga na sa National Highway dinis Kinabawan na City, driver, bugto ang kinabuhi. Headlines. Sa atong balitang probinsyal unya sa atong pagpadayon, top, o PRO 12, top 7 most wanted person arrestado dito sa Maguindano del Sur nga manot pa nalambigit sa pagpangambush sa RMFB 12. Samtang UBJP nagpalagayon og grand proclamation na rally. Headline. Sa atong balitang nasunod karong bundag, DILG nanawagan sa masugot nga balaod alang sa pagkupot og armas. Headline. Elected officials angay makibahin sa mga solusyon na batok ni ining mga pagbamusil nga suliran karon sa mga kabatanunan sigon sa usa ka magbabalaod. Headline. Sa atong balitang internasyonal, garong bundag usa ka tawo patay human nga mahagsa ang usa ka minahan sa Bulawan dito sa Central African Republic. Headline. Samtang nga US gipatawan garong silot ang ICC president o senior trial lawyer niini. Headline. Mga detalye ining atong mga headlines sa unya sa pagligid nining atong dulumanon human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdum.
1: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Nagkuhan ko anak bito sa mga herbal ni gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
5: Ngano kayo nung kag-Serpentina na nagtaas imong sugar o diabetika?
4: Taas akong sugar niya, karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po sa kaon bitong mga tamis.
5: Pila edad ni Munay?
4: 77.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City, kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
6: Ah, nagakape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir, taga Buntag yun na siya. Ang sapot yung batiyon ka nang makakape ka. Dili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-uptake po na siya sa akong huna-huna.
3: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kofiyaki, yummy!
7: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
0: Oras sa Pilipinas, 13 minutos human milabayang alas 5 sa buntag uglaray karon alang sa atong mga balitang international og nasudnon.
7: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Una sa mga tudling sa atong mga balita karong buntag. Sa atong balitang international, gianonsyo karon ni US President Donald Trump ang pagkalangan niini o pagpalangan niini nganha sa pagbata sa bagong tarifa sa pipila ka mga produkto gikan Canada. Gikan na yun niini nga adunay kasunduan o kasabutan karon ang US o Canada hinungdan nga dili una niya ipatuman ang nasangpin nga pagpataw sa tarifa. Magasugod unta ang pagpataw sa tarifa ni adtong Agosto 20 o karong adlaw. Aduna unta ipataw nga 50% nga tarifa sa US sa kapin $20 billion nga Canadian imports. Aduna usay dili. Pag sinabdanay ang US o Canada sa pipila ka mga isyu sama sa pagpataw sa US og tarifa nga sa mga sakyanan samtang gibawal usab sa Canada sa ilang probinsya. Pipila nila ka probinsya ang pagpamaligyag mga ilimnon nga gikan sa US. Samtang nga nagbahal garon si US President Donald Trump nga bumbaho niini ang nasod Oman tungod nga wa siya nalipay sa pigig ugyo na niini nga maungan nasod kalambigit sa pagdumala sa Strait of Hormuz. Sigon sa regional officials nga wa na pangalan ni ipaabot na ni Trump o sa Trump administration ang pagtutol niya nga nasa Oman sa pipila ka mga bahin sa kasabutan nga gitakda pa lamang i-anonsyo lakip na ang pagsanib puwersa nga pang pagdumala nga nasa Iran ug Oman sa rota papagawa sa Strait of Hormuz nga critical alang sa kinadibukang supply sa lana ug natural gas. Dako ang pagtuo sa gobyerno nga si Trump ang gobyerno ni Trump nga hilabihang maayo o gahumok lamang ang Oman nga na sa pagiglambigit nga na sa Iran. Wow, na usaban na gustuhan sa Amerika ang plano sa Oman nga mongolekta o boundary o bayad gikan sa mga barkong galabay sa Strait of Hormuz. Alang kuno sa ilang kaluwasan, gihimo ni Trump ang maong bahad sa Oman taliwala sa pagigatambayayong niini nga sa Iran aron nga maablihan ang Strait of Hormuz ug hatagag dalan ang padayon nga mga negosasyon tali sa US ug Iran aron nga bugtuon na ang giyera. Samtang gipatawan sa Amerika og sanctions, International Criminal Court President Tomoko Akani dungan si Abdullahi Sei nga gatindog nga senior trial attorney sa prosecution na team nga nagapangayo og arrest sa warrant alang kang Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu og mga nanumina alang sa eleksyon na isip ICC judge gikompirma ni US Secretary of State Marco Rubio. So sa statement sa subay sa executive order ni US President Donald Trump kini adtong nakalabay nga tuig dihang giautorisa sa pagpataw sa mga sanctions badok nganha sa maong korte. Itataw ni Rubio nga ang pagpataw sa sanksyon sa ngadto kang Akani og Seye. Direktang kabahin ang duha sa paningkamot sa ICC nga mag-imbisiga, mag-aresto o magkulong o mag-usig sa mga opisyal sa gobyerno nga wa miuyon nga nasa jurisdiction sa ICC. Gikundi na usab sa tribunal ang nasangpin nga lakang sa Estados Unidos o gikan na yon sa usa ka statement. Nga kung ugaling nga baharan ang mga tinunan sa tribunal tungod sa pagpatuman sa balaod, ang mismong international legal order matod pa ang mabutang nganha sa peligro. Alas 5:17 ang atong oras, samtang karaog kita nganhi sa atong mga balitang nasunod. Dutay nga mihuyang ang Tropical Depression Nene nga samtang galihog kini pauluhan na og kasabnga nga bahin na dito sa Taiwan. Sigon sa pag-asa, sigon sa State Weather Bureau, unod nining maong bagyo ang maximum sustained winds nga 45 km kada oras sa duol sa tunga o ingon man. Bugso nining nga 55 km kada oras. Nasiplatan kini nga adunay layong 365 km sa uluhan o kasab nga bahin sa Itbagat Batanes nga galihok. Papaingon na dito sa Taiwan, bisan nga walay direktang epekto ang dagan sa panahon, ginaguyod usab niini ang southwest monsoon o habagat hinungdan nga nakapekto gihapon kini nga nasa maot nga dagan sa panahon nga gapagan karon dinhi sa nasod Pilipinas. Samtang gitataw sa Department of Labor and Employment ang mga patakaran sa trabaho kung ugaling maot ang dagan sa panahon na subay sa padayon ng mga pag-uwan dala sa gipakusog ng southwest sa monsoon o habagat. Sigon sa Labor Advisory Number 14 nga pinarmahan ni Labor Secretary Francis Tolentino, pupwedeng mubalibad sa pagsuod ang usa ka empleyado kung adunay tataw nga peligro nga na sa iyang kaluwasan tungod sa maot nga dagan sa panahon. Inoon, wa na usab o dili pwedeng patawan gayon sa administrative sanction sa mga empleyadong dili makasuod tungod sa mga samang sitwasyon. Apan gipahinunman sa DOLE nga galigid ang no work no pay policy. Buot pa sabot kung dili nagtrabaho ang empleyado, di siya entitled sa regular nga sahod sa maong adlaw gawas na lamang kung adunay company policy o practice o collective bargaining agreement nga subay sa paghatag bayad usab niini o gitugtan siya nga gamiton kini o gamiton ang iyang naipong leave credits alang sa maong pag-absence. Alas 5:19 ang atong oras, nanawagan si Interior Secretary John Vic Rimulya sa Kongreso nga pakusgun pa ang galigid nga balaod sa armas dinhi sa nasud human ang mangilngig nga pagpamusil sa Ateneo de Zamboanga University nga gikamatay sa duroha ka mga estudyante. Gisugyon ni Rimulya nga patawan sa criminal liability o direktang tulubagon na pangkriminal ang mga gun owner nga wa hapsay nga nagamping sa ilang armas ilabi na kung magamit kini sa paghimog krimen. Kaya nagduod sa mga opisyal nga dili na ego ang gina konsidera ramang reckless imprudence ang tulubagon sa nanag-iya sa armas kung ang iyang armas ang nagamit sa pagpatay o paggamit ni ining violent crimes. Sa datos nga nakailap sa DILG, parehong service firearms ang gigamit sa mga insidente sa school shooting sa Zamboanga City o Tacloban City. Ining nakalabay nga buwan kung nasa tulo ka estudyante ang namatay o 20 usab ang nangaangol. Samtang gibawi sa kanhing sundalo o kanhing security aide ni kanhing Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co ang iyang naunang testimonya nga naghatod matod pa siya o gamalema ritang kwarta sa panimay ni kanhing House Speaker Martina Romualdez sa iyang bagong affidavit gikanayon ni ining gipugos lamang daw siya aron nga iingon nga naghakuda sila ga kwarta kang Romualdez sa bugti ang kwarta o scholarship alang sa iyang mga anak. Sigon kang Gotesa, adto matod pa siya sa usa ka Japanese restaurant dahil sa Senado dila ni Senator Rodante Marcoleta o kaning anak kalusugan party list sa Mike Defensor kung asa naghuhuwat sa usa ka giandam nga affidavit. Gikanayon niyang ang draft sa iyang basahong affidavit ang gihimo matod pa sa manugang ni Defensor nga gipunting niya sa pangalang Mark. Sigon kang Gotesa, nakita niya mismo kung sa unsang paagi matod pa gibasa o giayos ni Marcoleta ang draft sa affidavit. Lumang na itong September 25, 2025 na namong surprise sa witness si Gotesa sa Senate Blue Ribbon Committee hearing nga gipamunuan kani adto ni Marcoleta. Alas 5:21 ang atong oras. Busisiyon sa Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Karong adlaw ang nahitabong shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School sa Zamboanga City. Kung asa partikular nga silipon ang behavior pattern sa mga kabataan-unang nalambigit aron nga makahimo ni ining maong kalapasan. Kidoso ni Hontiveros ang Senate Resolution Number 610 kung nasa dungan ang nasangpit nga gidusong o dungan kini nga nasa pinakawang insidente sa pagpamusila sa tunghaan nga angay gayud kunong imbisigahan. Unod sa resolution ng report nga adunay igong kahibawo o groblock sa fanatic ang estudyante nga namusil sa nasangpit nga tunghaan o migamit matugbaga arma sa amahan ining empleyado sa Bureau of Customs. Himayon na matulba sa report o i-live stream ang o sa bata o i-live stream sa bata ang pagpamusil o kang nahitabo nga paspas nga pagkatag nini online. Yatag doon ni Hontiveros nga gikinalang busisiyon ang makabala kagayon nga pattern o seryosong violent activity sa mga bata nga posible matulbang mag-undyok nga na sa violent extremism. Alas 5:23, huwag tudling sa atong balitang nasunod garong bundaga. Kinatunoan na sa garon sa Philippine National Police ang pagpatuman sa dugang safety requirements sa pagbaton o armas. Sigon kang PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga gun-related incidents sa mga tungaan o komunidad, partikular sa mga insidente nga may kalambigitan sa menor de edad ang gahag sa issue sa accessibility sa mga armas. Tungod din ini, ginalili na nila ang posibilidad nga himuong requirement ang usa ka komprehensibo nga seminar sa gun safety, dili lamang sa pagkuha ga license to own and possess firearms ug pagparehistro sa armas, kundi bisan na sa proseso alang sa renewal.
7: Bayan, tinig ng bayan sa 105.7 Joy FM.
0: Oras ikala, 24 minutos, human mila bayang alas 5 sa buntag. Sa atong pagbalik, mga balitang probinsyal, human lamang ini.
1: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo og nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
8: Nakuha mo ko siya ka ng yung buhok ko, wala. Napahak na niya, wala tabuan, buhok. Kaya na kinalutan, ganyan niya, napahak. Matoy, butangan na ito, Yaki. Nanupo dito siya. Lama dito sa Yaki.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
9: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
10: Mapalit na sa mga butika.
11: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang samang yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado capsule ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dako gyud kay tabang sa iyaha ka ng ganado capsule. Pasagdan na lang gyud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado capsule na pod mo.
12: Ang ganado capsule, mapalit na sa mga butika.
7: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM!
0: Oras eh, higala, 26 minutos, suman milabay ang alas 5 sa buntag. Hawi na ka, maglibot-libot na kita sa lain-laing parte sa Mindanao.
7: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.26 ang atong oras, Philippine Standard Time. Unang tudling sa atong mga taho karong buntaga. Atong hagpaton kineng report, gigan ditong bahina sa may area sang Caraga Region. In simultaneous sa broadcast kita karon ha, nga na sa atong igsoong mga estasyon sa Joy FM Apanggal Bay o Joy FM Davao Oriental.
7: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Unas mga tudling sa atong balidang probinsyal karong buntag gikan sa may Caraga Region, nakatala og taas nga crime clearance efficiency ingon man na crime solution efficiency ang Butuan City Police Office gikan sa Butuan o gikan sa buwan sa Enero hangtod Agosto ning tuig, kasamtangan kinsa timaan sa dakong kalambuan sa crime rate dito sa ilang lungsod. Sigon ni Police Lieutenant Joya March Istokyo, tigbambaba sa Butuan City Police Office, sa maong panahon nakatalaog 1,313 ka mga crime incidents, kundi na 1,292 niini ang ilang nasulbad. Kinibugti sa 98.40% ka solusyon sa krimen, tungod kay 21 na lamang ang padayon pang nilang ginaimbestigahan. Kinaghanan matod pa sa maong krimen, ang kawat nga miabot sa 76, samtang duna usay napating ka 18 ka mga kasong pagpanglugos o 19 ka robbery o pagpanulis dito sa ilang AOR.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:28 ang atong oras sa libot una kita sa uban pang bahin dinhi sa Mindanao samtang atong ginahulat ang signal gikan sa atong mga kaubanan gikan sa Joy FM Pangil Bay o Joy FM sa may Davao Oriental.
7: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Samtang dugang sa atong mga tunling sa atong mga balita karong buntaga dito nga bahina sa may Northern na Mindanao. Live na usap kita karon ha sa via Facebook account. Pangitaan naman ninyo ang Joy FM 102.3.
7: Tinig ng Kanayunan.
0: Anaanahagbong sa selda sa kapulisan ang 28 anyos nga lalaki nga usa ka street level individual human madakpi sa inayosang bypass operation sa kapulisan sa Proxais Barangay Poblasyon Damulog Bugidnon. Subay sa report sa Bugidnon na Provincial Police Office mao nga operasyon gipahigayon sa Damulog Municipal Police Station na Drug Enforcement Unit kauban ng 2nd PMFC Provincial Intelligence Unit og 10th o 3rd RMFB at 10 na kumpiska gikan sa suspect upat ka ginudahang sa siya sa ginatuho ang shabu nga balor 2,000 pesos gida sa Provincial Forensic Unit ang nakuhang ebidensya alang sa eksaminasyon na samtang ang suspect kasamtang ang anaanas kasadiya sa Damulog Municipal Police Station.
7: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Samtang dugang tudling sa ato nga taho gikan gihapon sa may northern na Mindanao din kabsan sa iyang kinabuhi ang usa ka babaye dihang nalatayan sa usa ka trailer truck ang maong biktima nga 26 anyos nga guidance facilitator samtang mutabok unta dito sa Gabukayan Street Barangay 22 sa Dakbayan sa Malaybalay. Ang biktima mao si Cristela Faustine Catodio taga Malaybalay City Bugidnon og nagtrabaho sa Capital University Senior High School. Si Catodio maoy usa-usaba sa mga opisyal og kandidata sa Miss Malaybalay City niadtong Marso 2026 subay sa imbestigasyon sa PNP gikan sa iyang Pinoy-anan nga boarding house ang biktima og motabok unta aron mag-atbang o mag-atang og sakyanan. Paingon sa tunghaan dihang nalatayan sa trailer truck nga gimaneho ni Christopher Rado nga taga Antipolo City Rizal. Nangatangurungan ang driver nga wala niya na matikdi ang biktima sa iyang atubangan tungod sa gihabugon sa iyang sakyanan. Suma sa saksi sa aksidente, nagatuaw pa ang ubang motorista aron na pahunungon ang driver. Dihang nasangit ang tiil sa biktima apan sa kataranta sa driver nilahos kini og nalatayan ang tibuok lawas sa biktima. May voluntaryong nagtahan ang kapulisan sa kapulisan ang driver nga si Rado og nagatubang karon sa kasong reckless imprudence resulting to homicide samtang nagpahimangno ang mga otoridad sa mga pedestrian nga mag-amping sa pagtabok sa maong peligro nga dalan.
7: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:31 Philippine Standard Time. Samtang ato nang dawaton karon ang taho signal gikan sa atong kauban. Gikan na dito nga bahina sa may Northern Mindanao. Duha ka adlaw nga payout sa uplift program sa lungsod sa Lala. Natapos na. Mga wa nakadawat sa ayuda, gipa sa bot sa lokal nga panggamhanan. Atong siren ang detalye. Gikan sa Joy FM Pangil Bay. Ana sa linya si Renz Sumalinog.
7: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
13: Ito nagipahigayon sa lungsod sa Lala ang usa ka payout alang sa mga benepisyaryo sa uplift programa. Usa ka programa sa ayuda nga gipahigayon sa lokal government sa lungsod sa Lala aron mahatag og makahatag og dugang suporta sa mga pamilyang nanginahanglan. Daghang benepisyaryo matud pa ang nakapahimulos sa maong payout kakabahin sa padayong paningkamot sa lokal o nasyonal nga pangagamhanan aron matagaan o programa serbisyo ang katawhan. Kalabot ni ini, gipahayag ni Lala Municipal Mayor Angel Yab nga ang pag-ila sa mga benepisyaryo sa mga ayuda kay gipanghatag sa lokal nga pangagamhanan gikas nasyonal gibase kini sa datos nga nakuha pinaagi sa Community Based Monitoring System o CBMS survey. Ang CBMS usa ka sistema sa pagkalikta og impormasyon may tungod sa mga kahimtang sa mga panimalay og komunidad nga mahimong gamiton sa lokal nga pangagamhanan isip usa ka basihan sa pagplano og pagpatuman sa mga programa. Gipasabot usab ni Mayor Yaba nga importante ang paggamit sa datos aron adunay klarong basihan sa pag-ila sa mga benepisyaryo o aron mas mahatagan usab o prioridad ang mga pamilyang nasakop sa kwalifikasyon sa mao programa. Samtang alang sa mga residente nga wala pa makadawat o wala na apil sa kasabtangang payout, iawag sila nga dili mawad-an o paglaom o magulat sa sunod nga hugna sa paghatag sa maong ayuda. Matod sa lokal nga pangagamhanan, ang usa ka payout dili necessarily nga nagpasabot nga nahumana ang tanang oportunidad sa paghatag sa assistance, kundi mahimong adunay sunod pa nga mga hugna depende sa programa, pundo, listahan sa kwalipikadong benepisyaryo o sa mga patakaran nga ipatuman. Busa ang mga wala pa nakadawat, giyawag nga maghulat sa opisyal nga pahibalo gikan sa LGU o sa ilang tatagsa ka mga barangay, ilabinas na kung adunay sunod nga validation, updating sa listahan o bagong schedule sa payout. Gidasig usab ang mga residente nga sigurohong husto o updated ang ilang informasyon kung adunay opisyal nga proseso o validation aron malikayan ang problema sa record o guba aron masuta usab kung sila kwalipikado sa umaabot ng mga programa. Ipasiudo usab sa mayor nga ang tumog mao ang paga sa mga programa sa ayuda mahatag ngadto sa mga kwalipikadong katawhan pinaagi sa organisado patas o adunay klarong basihan sa maoga proseso. Ang paggamit sa CBMS dita gilaomang makatabag usab sa LGU sa pag-ila dili lamang sa mga nanginahanglan pinansyal o gayuda kundi usab sa ubang mga panginahanglan sa komunidad kami mong tubagod pinagi sa naganalay mga programa o serbisyo sa lokal ng mga pangagamhanan. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbe.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat gaubang Renzo Malinog gikan Joy FM Panggil Bay. Dugang tudling sa atong taho gikan gihapon dito nga bahina sa maya Northern Mindanao. Diin bugto ang kinabuhi sa kanalaki nga most wanted person nga nagatubang sa pito kaihaba sa kasong pagpatay. Human giingong ni sukol sa mga operatiba sa kapulisan atol sa gibatuman nga warrant of arrest nga doon nakalabay nga adlaw sa baryo Mindalano sa Salvador, Lanao del Norte. Sa inisyal ng investigasyon sa PNP na musilmatod pa ang sospek nga gilang si alias Talib sa mga nag-operate nga kapulisan samtang nagpadung sila sa Purok 3 nga sakop sa mong baryo o nilungtad sa 5 kaminuto ang engkwentro nga misangpod sa pagkamatay ni ining maong sospechado. Sa dugang report giingong nalutsan na kini sa warrant of arrest tungod sa 7 kakasong pagpatay o murder nga gipulogwa ni adtong Setyembre a 10 sa 2024 sa Regional Trial Court Branch 21 Kapatagan, Lanao del Norte na recover gikan sa dapit ang usa ka Colt M16 5.56mm rifle, Glock Gen 4 caliber, .45 pistol, mga magazine o bala, fired cartridges, og black belt bag nga adunay guba nga tutor. Nakaplagan usab ang upat ka dagkong upat ka medium size nga pakete sa ginatuhang shabu nga balor 150 grams nga gibarabarang anaa sa 1.2 million peso ang kantidad nini. Sa pagkakaroon ng mga ebidensya, gi-inventory na gi-dokumento samtang ang lawas og personal nga gibutang kini nga maong suspect nga naa sa tinugyana na sa maong pamilya.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:36 ang atong oras samtang bagong renovated RHU sa Brebanay andam na sa mas maayong serbisyong panlawas. Atong siren ng detalye gikan sa Joy FM Davao Oriental na sa linya sa Erwin Umadhay.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
14: Mas komportable na alang sa mga pasyente sa Banay-Banay Rural Health Unit. Human opisyal nga gi-inaugurate og gi-turnover ang bagong renovated nga pasilidad. Gipahigayon ang blessings inauguration og turnover ceremony ubos sa pagpaulo ni Mayor Lemuel Ayan Larcia uban ni Vice Mayor Lizelle Tieves, mga miyembro sa Sangguniang Bayan, Municipal Health Officer Dr. John Angelo Cruz ug mga personal sa Municipal Health Office. Ang renovation na himong resulta sa unang partnership sa municipal government, BDO Network Bank o BDO Foundation Incorporated nga nagtumong sa pagpaayo sa healthcare facilities o paghatag og mas maayong serbisyo sa mga residente. Ipasalamatan ni Mayor Larcia ang BDO Network Bank o BDO Foundation tungod kay ang banibanay mao ang una nakadawat sa mao klase sa proyekto gikan sa foundation sa tibok Davao Oriental. Gilauman nga ang mas maayong kondisyon sa RSU makatabang sa health workers sa paghatag og mas epesyente nga serbisyo o makahatag usab sa mas komportable nga lugar alang sa mga pasyente. Gipakita sa mga proyekto nga pinaagi sa pagtambayayong sa lokal nga pag-amhanan o pribadong sektor. Mas daghang panginahanglanon sa komunidad ang matubag o mas mapalambo ang kalidad sa serbisyong panglawas sa banay-banay. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat gawbang Erwin Umadhay, gikan sa Joy FM Davao Oriental. Unya ato silang pagkabalikan human lamang inipipila sa atong mga pahinumdum.
3: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Karagat, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
15: Bilunga Gold, hantog ka rin.
16: Ngano po?
15: Eh, murag di naman ko kalako kung di ko kainong bilunga. Masakit ba rin?
16: Ang imuhang tiil.
15: Ang imuhang tiil ko.
16: Oo.
15: Pero... Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong 10 anyos pa ko, polio ko.
16: Oo.
3: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
17: Kasi dati, ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? So every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung yaki.
18: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
17: Mm-mm, 7-in-1.
18: Tapos po?
17: Nung nag-start ako minom ng yaki, yun, naalis na yung, ano, yung sakit ng ano, paa ko.
3: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta yaki, yummy!
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:40 ang atong oras sa Governor Uminal muhatag og service sa vehicle sa Misamis sa Occidental Electric Cooperative. Atong siren detalye ana sa linya si Ranza Sumalinog.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
19: Unog sa Misamis Occidental Electric Cooperative 1 o well si 1 ang ika-54 na anibersaryo ni bulan sa Agosto 2026, diin kila ang kapin 5 kadekada na nga serbisyo sa kooperatiba ngadto sa komunidad og mga konsumador sa ubang distrito sa Misamis Occidental o sa unang distrito sa Misamis Occidental. Isip kabahin sa selebrasyon ang provincial government of Misamis Occidental ubos sa pagpanguna ni Governor Henry Uminal may turnover og usa ka service vehicle ngadto sa MUELSI tumong sa maong sakyanan nga mas mapalig-on ang operational capacity sa electric cooperative uga makatabang sa mas epesyente nga paghatag og serbisyo ngadto sa mga misamisnon. Ang service vehicle mahimong makatabang sa mga personnel sa kooperatiba sa ilang field operation, ilabi na sa pagresponde sa mga panginahanglan sa mga komunidad nga sakop sa ilang service area. Samtang sila usab sa mga highlight sa mga anibersaryo mao ang pagkabot sa MUELSI 1 sa AA rating gikan sa National Electrification Administration o NEA. Ang maong rating gilaisip timailhan sa pagpadayong pag-uswag sa performance o operasyon sa electric cooperative ubos sa pagpanguna ni General Manager Golvin Medina. Gipasiunda sa MUELSI 1 ang padayon nga pagpalambo sa serbisyo gikan ngadto sa mga member consumers o mga komunidad nga ilang giserbihan. Ika-54 ang anibersaryo nagtiman usab kini sa taas nga panaw sa MUELSI sa paghatag og serbisyo sa elektrisidad og sa papel niini sa pagpalambo sa komunidad sulod sa iyang coverage area. Pagkita usab sa turnover sa service vehicle ang pagpatambayang yung tali sa provincial government sa Misamis Occidental og MUELSI. Labi na sa tumong nga pagpaligon pa sa serbisyo ngadto sa katawhan. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbe.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat gaubang ran sa sumalinog samtang gipahugtan pa karon sa Bukidnon Provincial Police Office ang seguridad sa tanang tungaan sa lalawigan armabungan. Pagdaag mga estudyante nining armas ug uban pang peligrosong gamit suod sa campus. Gipadayag na Bukidnon na PBO spokesperson na Captain Sheila Joy Hangad nga gimanduan ang tanang police station nga makigalayon sa mga security guard katudluan og LGU alang sa masubsob nga pagkapkap og pag-inspeksyon sa mga bag sa mga estudyante.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang gikulata o gitulis pagyod sa tulo ka mga wamailing sospek ang usa ka lalaki nga taga barangay Lagitas, Malaybalay City, human kinigikatahong gisundan o gigukod samtang nagsakay sa iyang motor padong sa Aglayan o Balila, lantapan na Bukidnon kagapong adlaw. Gikan na yun ni Ruben Ragado ang ginikanan sa bidyama nga matud pa niya nga ilang na rescue si Roldan og ilang gidangad sa Baytang Malanan human kining nakaangkon og samada sa lawas tungod sa pagpamunal og kahoy og armas gikan sa tulo ka mga sospechado. Sa pagkakaron, padayon pa ang investigasyon sa PNP aron mailhan ang mga responsable niining krimen.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:44 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Gikan Northern Mindanao, luksuhan ta ang dugang taho gikan sa Davao Region.
7: Tinig ng kanayunan.
0: Mayor Kulot, personal nga nag-inspeksyon sa sanitary landfill sa Governor Generoso. Sa iron ta ang detalye, gikan sa Joy FM Davao Oriental na nasa linya sa Erwin Umadhay.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
14: Personal nga gisusi ni Mayor Juanito Kulot Inihales ang kahimtang og operasyon sa sanitary landfill sa Governor Generoso sa miaging adlaw isip kamahin sa paningkamot sa LGU nga mapalig-on ang solid waste management og environmental services sa lungsod. Kauban ni Mayor sa maong site inspection ang mga personnel gikan sa Municipal Environment and Natural Resources sa OMENRO og Municipal Engineering Office. Gitanaw usab ang mga target ng lugar alang sa umabot ng materials recovery facility o dog pound. Lakip ang technical requirements aron masiguro nga husto o angay ang lokasyon sa maong mga pasilidad. Ang MRF nga suportado pinaagi sa Provincial Environment and Natural Resources Office o PENRO gilauman nga makatabang sa mas organisado nga pag-segregate, pag-recover o pagdumala sa mga recyclable o recoverable materials sa lungsod. Samtang ang planong dog pound, gitutukan usab aron mas mapalambo ang pagdumala sa mga stray o mga impounded ng mga ero o makatabang sa public safety, animal welfare o sanitation. Padayon ang LGU Governor Generoso sa pagpatuman sa mga lakang alang sa mas limpyo, mas hapsay o mas responsableng pagdumala sa basura o pag-atiman sa kinaiyahan. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
7: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Daghang salamat gaubang Erwin Umadhay gikan sa Davao Oriental. Samtang nasabat sa Philippine Coast Guard ang libuan karim sa ginadulahang illegal nga siguridyong gibiyahan o giabandona sa mga individual dito sa barangay Surop sa Governor Generoso Davao Oriental. Gipanigay ng operasyon sa Maritime Security Law Enforcement Group Southeastern na Mindanao. Isip akabahin sa gipapaligon nga pagbantay batok nining smuggling o pagsud nining illegal nga mga produkto sa baybayon. Lagip sa mga nasabat ang mga sigrilyo nga adunay tatak nga Green Hills nga ginatayang anaabot sa 73 master cases of 1,400 RIM. Kana sigun sa report, wala usay naarestong suspect sa operasyon tungod nga giambandona na lamang kining maong dapit niining mga sospechado. Padayon pa ang pagiglambigit sa PCG o Bureau of Customs sa mga nagapatuman niining hugot nga kampanya pinaagi usaba dinha sa lokal nga kapulisan.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang dugang tudling sa atong taho gikan na Davao, arestado sa Davao City Police Office ang 19 anyos nga lalaki human matud pa nagkomento og bomb joke sa usa ka online live stream samtang ginahimo ang Kadayawan Festival. Sigun sa PNP, nagkomento ang suspect nga adunay nakatanom nga bomba dito sa Coastal Road. Tungod nini, dayon nga miresponde ang mga tinud-an sa Explosive Ordnance sa disposal kon EOD og SWAT aron nga magpadayon sa security clearance operation sa mga dapit. Human ang operasyon na kumpirma sa mga otoridad nga walay bomba. sa nasambit nga lugar o peke lamang ang gipakatag nga impormasyon na pinaagi sa cybercrime investigation paspas nga napunting o naaresto sa mga otoridad ang maong individual.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:47 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa mga tudling sa atong taho gikan sa may Davao, luksuhan ta ang dugang mga balita gikan na dito ng Davita sa

0: uga RMFB12.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:48 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa mga tuling sa atong mga taho gikan sa may area sang Barm, temporaryong nalangan ang dagan sa trapiko human nga makaplagan ang tulo ka girudahang pampabusikan sa usa ka bahin dito sa Sultana Masura, Maguindanao del Norte bandang alas 10 sa buntag kagahapon. Dayon nga gisarado sa mga otoridad ang kalsada isip precautionary measure samtang gipadagayan ang bomb disposal unit ang paglili sa maong dapit. Malampuson usab nga na neutralize ang bahad ug walay giga report nga naangol sa maong insidente. Human nga mapaniguro nga luwas sa lugar, subling giablihan sa mga motorista ang kalsada ug nanahimong balik normal na ang dagan sa trapiko.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:49 ang atong oras kadto ang gilangkuban sa atong mga balita nga probinsyal karong buntaga.
1: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
0: Higala sa atong pagbalik ang mga balitang lokal, human lamang inimbibila sa atong mga pahinumdum.
2: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron iubos ang iyang blood sugar level.
3: Nina, taman ko, lamang ko lang pataka lang kakaon.
2: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
3: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
4: Sweetheart, ready na!
5: Wow, ka-sweet ba o?
4: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
4: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean red fanex ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
5: Wow! O sige, sweetheart, ikaw po da? Ligo po ning Okira 5-in-1 Coffee, aron mas ganahan o himsog tang duha.
4: Kalamit ba sa Okira 5-in-1 Coffee?
5: Unya, sweetheart, ha?
1: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:50 ang takna sa buntag, garon sa ironta ang unang tudling sa atong mga balitang lokal, mga balitang development gikan sa may Pipalma area. Na sa linya ang atong mabdikong kauban, Jun Villasoto.
1: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
0: Kaubang Jun.
6: Yes, good morning, maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Kinilalan Department of Labor and Employment Region 12 ang Public Employment Services Office dito sa bayan ng Midsayap na nakatanggap ng 4 na mga parangal sa naganap na awarding ceremony sa Coronadal City. Kabilang sa mga tanggap na pagkilala ang Plaque of Appreciation para sa partisipasyon sa 2026 Search for Best Peso sa kategoryang First Class Municipality. Nakuha din ng Peso Midsayap ang award para sa Excellence in Implementing the National Skills Registration Program o NSRP ang pagkakaroon ng pinakamaraming registrant sa Peso Employment Dual na naabot sa pamamagitan ng Labor Market Information Dissemination. Ayon nga dito kay Attorney Ben Pakil, ang Peso Midsayap's chief, patunay di umano na ang pagkilalang ito ay patuloy na pagpapatupad ng mga programa para sa employment services, skills registration, labor market information at iba pang oportunidad para sa naganap ng mga trabaho. Ang mga parangal ay tinanggap sa tulong ng pakikipagtulungan ng LGU, mga barangay employment service coordinators, government agencies, private employers at iba pang mga stakeholders. Kaugnay naman sa naganap na Zamboanga, Ateneo de Zamboanga school shooting ay mas pinapaigting pa ang programa para sa proteksyon at paggabay sa mga kabataan sa pagsusulong ng lokal na pamahalaan matapos ang mga naitalang insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan dito sa bansa na kinasangkutan ng mga minor de edad. Sa third quarter meeting ng Municipal Council for the Protection of Children o MCPC at Local Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women and Their Children, binigyang diin ni Sayap Mayor Rolier Daman Sakdalan ang pangangailangang palakasin ang mahakbang para mailayo ang mga kabataan sa karahasan at masasamang impluensya. Hinimok ni Sakdalan ang mga miyembro ng konseho at katuwang na ahensya na igitpang paitingin ang mga programa para sa pangangalaga, paggabay at paghubog sa mga kabataan. Kasama

0: pa rin sa tinalakay sa pulong ang amendment sa national tax allocation, resulta ng lakbay-gabay sa barangay BCPC at mga BCPC at LCAT-VAUSI functionality assessment. Gayunin ng mga bang na mapalakas ang mga programa hindi lamang para sa proteksyon sa kabataan, kundi maging sa kaligtasan at kapakanan ng kababaihan at mga kabataan sa bawat komunidad. At bilang panghuli, 29 na kwalipikadong estudyante mula sa Special Geographic Area ng BARM ang nakatakdang kumuha ng mga kursong Science, Technology, Engineering, and Mathematics o STEM courses matapos pormal na lumagda ang mga ito sa kanilang scholarship contracts sa Bangsamoro Government. Sa MOA signing at orientation, opisyal na tinanggap ang 14 na bagong Bangsamoro Assistance for Science Education of Base Grantees at 15 Base Merit Scholars. Tinalakay rin sa nasabing aktividad ang implementing rules and guidelines ng mga programa, gayon din ang mga responsibilidad ng mga beneficiaryo. Ipinatupad ang scholarship program sa pamamagitan ng Science Education Scholarship and Grants Division ng Ministry of Science and Technology o MOST ng BARM bilang bahagi ng akbang ng Bangsamoro Government na mapaunlad ang larangan ng science and technology sa rehiyon. Ayon dito kay Provincial Technology Service Center SJE Head Fatima Kadil, hindi lamang di umano oportunidad ng scholarship kundi isa ring responsibilidad ang scholarship, kundi ito'y may ituturing na responsibilidad para sa lahat ng benepisyaryo. Hinamo naman ni TMOS Director 2 Nasruddin Buisan ang mga scholars na magsumikap at maging bahagi ng mga tagumpay sa larangan ng science and technology sa Bangsamoro area. Sa ilalim ng base program, makakatanggap ang mga scholars ng 8,000 pesos buwan-buwan o 40,000 pesos kada semester bilang financial assistance, samantalang 20,000 pesos naman kada buwan o 100,000 pesos kada semester naman ang matatanggap ng mga base merit scholars. Nagatuon ang base sa mga kwalipikadong high school graduates, particular ang mga mula sa mga pamilyang nangangailangan ng financial assistance na kukuha ng mga prioridad na sa STEM degree programs. Para naman sa mga estudyante, may natatang kakayahan sa siyensya at matematika ay nakalaan ng base merit para sa kanilang pag-aaral sa mga advanced science and technology programs. Sa pamamagitan ng scholarship ay layunin ng Bangsamoro Government na mabawasan ang pinansyal na pasanin ng mga pamilya habang hinuhubog ang mga susunod na generasyon bilang mga scientists, engineers, technologists at iba pang STEM professionals sa Bangsamoro. Yan ang mga latest na balita mula dito sa P. Palma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, nagulat.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Daghang salamat ka ubang June Villasoto gikan sa may P. Palma area.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Samtang sa dugang tuling sa atong taho karong buntaga gipailawom sa pagbansay sa Banana Chief sa production ang 60 ka mga miyembro sa Bangbang SLP dinha sa may Matalam ug bagong kaunlaran SLP sa may Tulunan ug mapayaga dungguan SLP dito sa may Mlanga Kota Bato ang training gipondohan sa DSWD 12 ug gipadigayon kini sa lain-laing mga komunidad partikular dito sa ilang mga baryo sa paningkamot nga makabaton gayod sa igong panginabuhian na kining nasangpit nga mga organisasyon.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Samtang anaas sa 4,747 ka mga pamilya na kadawat nining tabang gikan sa barangay Sibawan, Manungol, Nuangan ug Sudapin gikan sa pondong 1.5 million peso ug gikan kini sa pondong 169 million pesong alokasyon nga nadawat sa Larawigan ilawom sa Local Government Support Fund nga gipatuman sa provincial government. At taga na puno ka kilong bugas ang nahatag nganha sa mga recipient kagahapong adlawa.
1: Tinig ng Kapulisan. Tinig ng Bayan.
2: Sa atong police report, garong adlawa, sigpaw ang 38 anyos nga lalaki humang giserbe sa mga tinunan sa Tulunan Municipal Police Station na ang search o gipatuman ang search warrant sa barangay Damawato sa Tulunan ni atong nakalabay nga adlaw na kuhagikan sa posisyon sa suspect ang tulo kapakita sa kinadudang shabu nga balor 6,800 pesos na samsam usab ang usa ka .357 Smith Wesson revolver nga why serial number og duha ka mga bala. Sigon sa PNP, nagatubang suspect ni ining kalapasan sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act o Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Anana karon sa kustudiya sa PNP ang maong dinakpan.
1: Tinig ng Kapulisan, Tinig ng Bayan.
2: Alas 5:59 na ang atong oras sa Philippine Standard Time. Diin sa atong police report, napasangata nagkaso ha, ang naarestong upat ka mga lalaki human nga makumpiskahin ining 886,000 pesos sa kapin nga balor sa ginadulahang shabu sa usa ka ug usa ka armas sa ginpirgayon nga search sa warrant operation sa North Manwangan. Pigawayan ko tabato ni Adlong Adlaw nga Martes ang naaresto sila alias sa Boyboy, 49 anyos alias sa Boying, 43 anyos alias sa Dardar o alias Bren nga 21 o 42 anyos nga pulos mulupyo sa maong baryo. Sigon sa PNP na kumpiskas operasyon ang 14 kapaketan ni ining ginadudahang shabu nga naan nagtimbang 130 grams gawa sa caliber .38 nga armas o mga bala. Ang mga dinakpan ana usab karon sa kustodiya sa PNP.
1: Tinig ng Kapulisan, Tinig ng Bayan.
2: Alas 5:59 ganto ang kinadibukang laray sa atong mga unang hunat sa atong balidaan karong adlaw nga Webes sa petsa 20 ng buwan sa Agosto tuig 2026. Dang salamat sa pag-uban gani sa atong tulumanon. Siyempre sa atong mga sister stations sa ang Joy FM Pangil Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. Gigan din is Dakbayan sa Kinapawan sa 102.3 Joy FM. Dang salamat sa pag-uban ganin sa atong turumanon kini si Tinig 43. Jan Andrew Tabugok Mayong Buntag. Kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
3: Anga uy, sa mukayo ang ganado capsule karon priba.
4: Ngano di ay pre?
3: Mula hutay ug dugay pre, bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre,
4: mabuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
3: Alangan pre, anga lagi.
4: Uki kaayo. Suwayan pud nako pre. Unsa ganito pre?
3: Ganado capsule pre.
4: Sige pre, adto nako kay mopalit nako ganado capsule pre.
3: Ganado capsule.
1: Sulayin ninyo naa na sa mga butika. Feel real paradise, fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade.
5: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
6: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas. Ito naman yung mga wakuat, kanang parang kutsi, nawala kutsiya.
5: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
7: Isayos sa ating mga orasan, 3 minuto na po makalipas ang alas 6.
1: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag-Serpentina Plus.
8: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
9: Tinig ng Bayan.
8: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
9: Tinig ng Bayan.
8: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Maayong buntag mga katinig, welcome, welcome. Dari sa itong programang Tinig ng Bayan, mga katinig, adlaw nga Huwebes sa Pitsa 20 sa bulan sa Agosto. Mga katinig, daghang salamat dahi sa mga nakigduyog gahapong adlaw. So sa tanang mga nagasaulog o gilahang adlaw na tawhan karon, happy birthday sa inyo ha, si Kobe Troy Tan. Happy birthday, Kobe. Anyway, mga katinig, naningkamot kita nga makahinabi na to ang taga Department of Education kay nga no. Mga katinig, atong sutaon kung unsa na ang mga pagpaningkamot sa DepEd, taliwala na yaning nagapadayon nga threat or hagit ni yaning mga kabataan nga naduna na yung mga ano, tendensiya nga maging violente o mga katinig sa ibang kita katong nahitabo dito sa Sambuanga, no? So dili unta na to gustong isigutan kay aduna yung mga dili maayong implikasyon, but mga katinig, tinuod it needs kining ing-aning mga kaso, it needs careful handling, no? It needs a careful handling because we might be unconsciously promoting such a culture. Ato na kayo nabigay hapong adlaw ang godong sa psychiatrist nga si Binibining Framer Milia. Og sa atong pakikinabi kaniya, dugay-dugay na diay niya ginatunan kining maong trend. Og matud pa niya, dili kini basta-basta kay usa kini kan network. Adunay mga network of people diha sa cyberspace sa mga katinig nga nagapromote yun og violente or violence sa mga katinig, and usa ka sistematiko nga proseso. Usa ka sistematiko nga proseso, usa ka wala sila yung sort of organization, but ang nakakuyaw niya ni mga katinig kay dako kaayo, no, tibuok kalibutan ang ilahang audience, dako kayo ang ilahang network. And apparently matud pa ni ginang Framer Milia gahapon, mga katinig, daghan ni siya og ano, galamay. Daghan ni siya lag galamay tibuok kalibutan og nasayod sila, no? Ang ilang ginatrabaho lang yun ani, no? Ngamura og mag-monitor lang yun sila sa mga Facebook or online users. And by monitoring the online users, mga katinig, dito sila mangita og mga kabatanunan nga mga vulnerable. Mga vulnerable nga mga kabatanunan, mga katinig, og atong nasayran gahapon nga maudi ay ning kining legal age, no? Kining legal age 18 gyud. Tungod na ning mga krimen sa mga kabatanunan, adunay mga senador, adunay mga kongresista nga nagapush nga kining legal age paubsan pa kini. Mga katinig, para kung lumahadlok ni mga kabataan nga na-involve sa mga violence, no? Kay kabalo ka, mga katinig, sa pagkakaroon, kung adunay mga itawag nato og mga batanon pa, no? Wala pa sa legal age nga ma-involve sa krimen, hindi ni sila pwede pag-apresuhon. Dayon, no? Kasagaran i-turn over sila sa Department of Social Welfare and Development for Psychosocial Intervention. Sa mga grabe nga krimen, dili gihapon sila ihalo diha sa mga common criminals sa mga jails, no? But dapat ay facilities para sa ilahang rehabilitation. Ngano nga ingon ani ni? Of course, aside di ay nga para matagaan pa og higayon kini mga kabatanunan na nga ma-involve ani sa krimen nga magbag-o, adunay scientific nga explanation, mga katinig, nga dili matawaran. So, matod pa sa mga informasyon nga itong nakuha, initial pa lang niya, pero gusto ko na itong mapalaluman eh. Ang discernment, D.I., ang capacity to discern sa mga kabatanunan at the age below 18, di pa ingon anak ka-develop. But pasabot ang utak sa mga kabatanunan, no? Ang utak, that function, kanang specific function sa ilahang utak nga mo-discern o unsay tama o mali, di pa fully develop. So, mo din ay rason, scientific lang din, 18 anyos dapat ang legal age, dili lang din na basta-basta, kundili aduna di ay science ni ana. So, mga katinig, kining network, daghan na ini nga network, dili lang isa, no? Ang title ani, daghan. Daghan ni silang network na nasa internet, nasa cyberspace. O ginatunan, nadugay na ginatunan ni sa atong higala nga si Ginang Framer Milya. And matod pa niya, adunay mga agencies sa government sa tibuok kalibutan pod nga naningkamot pod nga ano pakgangon kining maong network or kining maong grupo sa mga cyberspace people nga maoy naga-encourage og violence. Kay di ay mga katinig, kining mga biktima nila mura og ilaha na ining accomplishment kung aduna sila mahimo nga violente nga ano panghitabo diha sa mga eskwelahan or kung asa man aduna sila reward mo og katong nahitabo diha sa Sambuanga. Kining maong bata in taon na iyahang gi putol ang iyahang kaugalingong kinabuhi pagkahuman niya putlan o kinabuhi ang isa ka estudyante pod. So kuyaw ni kay mura og gina-develop na ning mga ano cyberspace violent people, ginadevelop nila ang panghunahuna sa mga kabataan nga kung aduna sila ay mga mahimong kining violent actions, aduna kini reward and gorier or kanang mas grabe nga violente, mas dako kuno ang ilahang reward. And apparently, katong death is the greatest reward. Bantayan na ito mga ginikanan. O kamo mga kabataan, no? Kamo mga kabataan, magbantay mo. Especially, kaya doon yung mga kabataan nga ang ilahang kurso, nag-eskwela sila, ang ilahang kurso is mag-explore yun, mag-explore sa internet. Katong mga gitawag na to o mga computer science courses, computer engineering courses, we learn di ay nga kini mga bata adunay mga ginadili sa ilaha, no, diha sa ilahang mga maestro, mga maestra ginatudluan sila, pero adunay mga warning nga kasi syempre kung naitudlo sa mga kabataan, mga bata nga mga leksyon, aduna pud sila ipahimang, no, nga diha lang mukutob, mag-explore mo pero diha lang mukutob. So na yung mga limits, but sa akin mong good, kining mga limits mong good, makakurious po sa ato ah. So mga tanong tayo ng mga Pinoy ng estudyante, ano ka ha nga, dili ini ipahimo sa ato ah. So mauhinoon ang himoon, i-explore. So na yung mga dangers sa so, mga ginikanan, pati kamo mga kabataan una, no, paan yun, magmatgon yun mo kaya ang mga vulnerable ni ani kadtong mga adunay mga ano aduna po yung mga problema emotionally o psychologically. So isa ni ani kadtong mga bata nga matod pa walay panahon ang ilang mga ginikanan sa ilaha nga makig-istorya. So dili nila mapaguwas ang ilahang gibati, wala sila sounding board para ipaguwas ang ilahang mga gibati tungod kay ilahang mga ginikanan, busy kaayo. That is number one, yun nga ano, number one nga factor that will create the vulnerability sa mga estudyante. So mga katinig, kinahanglan yun ang communication diha sa panimalay, no? Communication between parents and children. Dito sa kauluhan mga katinig, luoy kayo ang mga gibaha while gaantos kita dere sa Mindanao o grabe nga kainit sa panahon ang atong heat index taas kaayo. Ang atong mga kaigsunan dito sa Luzon na nagantos pod sa grabe nga baha. Grabe, grabe nga baha mga katinig. Gabalik-balik na lang kada tuig. Wala yun masulbad sa atuang panggamanan. Unsaon pagkasulbad mga katinig nga ang flood control fund dagko kaayo pero gipang bulsa man sa mga kawatan. Hala, pangawat pa mor. Panahon sa eleksyon, pagbutar pa mo ang mga kawatan kaya matod pa sa English, your foolishness will go back to your own body. Ang uban nag-ingon pod nga, you deserve the person you voted. So, ang leksyon, dili na kita daghan na kayo taog kasintian, daghan na kayo taog experience, daghan na kayo taog nakita nga mga politiko nga kuan gyud wa yoy hinungdan, magsige lang og pangawat. Dili na gyud ta, mga katinig, isa gyud na sa atuang matgunan, dili magbantay gyud ta atog yung sutaon pag-ayo kung kining ato ang mga kandidato, dili ba kini kawatan. Ang problema magud sa ato ang mga botante, kung kinsa tong duol sa atuang kasing-kasing, atuang paryente o atong kaila ba, bahala na og kinsa na siya. No? Bahala na og unsa iyang record ni ana, bahala nagbarumbado na, bahala nagkawatan na kay maoy atong kaila ato yun ang butuhon. Mga katinig, ang sa national nagpadayon gihapon nga kining popularity contest ang election. Systemic na kining problema mga katinig kaya murag doon lang sa Pilipinas, no? Doon na siguro po yung ang mga nasod. But doon sa Pilipinas, kagan kayo kitag mga partido, political parties. And yet, wala ta nakakita o mga kandidato that are running or who are running on the basis of their party's platform of governance. Dili programa kundi li ang personal nga attachment sa mga kandidato ang ato ang ginaboto. Sama kita niadtong pagdagan ni Presidente Rodrigo Roa Duterte without even the candidates, without knowing, wala sila kabalo nga adunay mga taga Mindanao nga naghuna-huna tungod kay kini chance na kini sa taga Mindanao nga makabutang og presidente diha sa Malacañang. Grabe ang suporta ni bu-bu ang suporta diha sa kang kanhing kandidato pa sa pagkapresidente Rodrigo Roa Duterte. Doon natin mga pieces of information mga katinig na kutlo. Apan ato pa kining palaliwan pagtuki. Kana di ay pinakadako nga hotel diha sa Davao. Di lang sana ko hinganlan, no? napalit na na ni Presidente, dati Presidente Rodrigo Duterte, pero wala na gina-operate. So wala siya ga-operate, but mga katinig, guardyado na siya sa mga, ano, guardyado na siya sa mga kuwerpo sa kapulisan o sundaluhan. Mga katinig, ato pong ginasubaybayan na gihapon, bisan og walay trial diha sa Senado, nining impeachment ni Sara Duterte, pero ginasubaybayan gihapon na to ang mga panghitabo diha sa Senado. O nasa linya mga katinig, usa ka inila nga kongresista si Congressman si Congressman Asidre. Magandang umaga po. Welcome sa Tinig ng Bayan.
1: Magandang umaga po. Maayong aga sa tanan. Salamat sa for having me this morning.
0: Mm-hmm. Te, ilunggo gali kasi manwa gali. Kong?
1: Waray-waray.
0: Okay. Kong, pero pwede na ito mag-multilingual, pwede mag-bisaya, pwede mag-tagalog.
1: Makasabot ni Hapon, makasabot.
0: Aha. Kong, unang-una, paano? Ano itong mangyayari dito sa impeachment? It appears na VP Sara Duterte ay meron siya mga insinuation na itong tawag na to, meron siyang sinasabi na parang political persecution ito sa itong nangyayaring impeachment laban sa kanya dahil siya ay isang contender dito sa pagka-presidente at ito daw ay isang move ng administration para po wala silang malakas na kalaban panahon sa presidential election in 2028.
1: Una sa lahat, no, hindi mo talaga may iwasang isipin na may politika sa impeachment. Mm. Una, politiko ang vice-presidente. Pangalawa, ang impeachment itself, pinapatakbo ng mga politiko sa prosecution at mga huwes.
0: Mm-hmm.
1: Pangatlo, ang proseso ng impeachment, madalas paulit-ulit sinasabi na ito ay isang political process. Mm-hmm. Pero, ito din ay legal process. Ito po ay constitutional process. Bagamat politiko ang nandyan, bagamat minsan ang nature ng mga complaint political, kasi ang tanong sa impeachment, hindi kung may kasalanan siya eh. Mm-hmm. Kundi kung ang kasalanan ito, aabot sa punto masasabi natin, hindi na siya karapat-dapat manatili sa kanyang kasalukuyang katungkulan, yun naman talaga ang tanong sa impeachment.
0: Mm-hmm.
1: Pagamat merong ganyang aspeto, klarong-klaro naman na bilang isang legal na proseso, ito may nakapaloob sa batas at sa ebidensya.
0: Mm-hmm.
1: And I think, the whole time since the start, kita naman natin, wala namang prosecutor na tumayo at sinabi, ito ang personal kong pananaw. Wala namang witness na nandun at sinabi, hindi ko gusto si VP Sara. Lahat po ng mga ng proceeding, lahat po ng mga testimonya, lahat po ng nangyari itong nakaraang ilang linggo ay nangyari ayon sa ebidensya at sa legal na proseso na pinakaloob sa rules ng impeachment at sa diyang batas.
0: Aha, hindi man po nagpatuloy yung proceeding dahil sa sitwasyon sa mga baha sa Manila. Pero ano ang take nyo sa mga nangyari, especially with the presentation kay Gina Acosta? Kasi it appears na base sa testimonyo ni Gina Acosta, iisang tao lang ang kanyang binigyan noong 125 million, if I'm not mistaken, na confidential fund. Si Gina Acosta yung special SDO, special disbursing officer, but binigyan niya pala yung pera sa isang Colonel La Chica At si Colonel La Chica, ang isa sa lumabas dun sa hearing, wala ni isang pangalan niya dun sa mga dokumento na report na sinabita ng OVP sa COA.
1: Well, kung makikita mo, ano, nung start itong, especially itong Article 1, yung misuse appropriation of public funds, kaya meron ka ng pattern of unusual, kumbaga, circumstances, kung tawagin na lang natin. Mm-hmm. Yung mga taga-Land Bank, sabi nila, unusual yung pag-encash ng ganong kalaking pera. Yung si Attorney Wabino, sabi niya, unusual yung paggamit. Kasi kung tutuusin, klarong-klaro kung paano gamitin ang confidential funds. Pero ito, talagang merong purchase of equipment, purchase of medicines, purchase of supplies, which hindi sigurado kung paano siya nakakabit sa confidential funds. Pangatlo, yung mga dating yung auditor, yung sabang auditor na saksi from COA, sabi niya na may mga unusual na pangalan at hindi lang yon, may unusual na pattern kung saan ang SBO nakapag-disburse sa iba't ibang tao na nanggaling sa iba't ibang probinsya on the same day. Now, ito ang yun kasi mga they create the circumstances, no? Sila yung mga government or banking functionaries. So in the course of official duty yun, ito talaga sila mismong involved. Si Gina Acosta mismo. At sa kanya mismo nanggaling. Kasi kung maalala mo, sir, meron nung isang tanong, no, kung sabi, baka ang may kasalanan lang si Gina Acosta.
0: Yeah, si Amy Marcos.
1: Baka yung accountable officer lang.
0: Yan po yung linya ng kasalanan. Pagtatanong ni Amy Marcos din po.
1: Pero ngayon, napatunayan natin that the whole time, talagang walang nangyari na hindi dumaan sa approval ng head of agency.
0: Mm-hmm. Bago po tayo
1: siguro,
0: aha, kung bago po tayo magpapatuloy, ang dami niyong fans po nag-greet sa inyo, maupay na aga daw. hindi ko kayang basahin ng lahat dahil ang dami-dami po. Mayroong nagsasabi, oo, tama ka kong and others. Ang pangalawa pong punto na gusto nating makunan ng reaksyon po galing sa iyo is siyempre yung sinasabi niyo na yung depensa nga ni VP Sara or ng kanyang mga defense counsel na parang ilihis or ilabas na si yung SDO lang hanggang sa SDO lang yung accountability. But of course, hindi naman siguro dahil ilang beses po yatang binanggit at maliban doon sa pagbanggit dyan sa Senado, may mga kinukot pa sila na stenographic record nung hearing sa Kongreso kung saan itong si Acosta ay sinasabi na hindi naman talaga niya gagawin yon, yung pagbigay ng pera lahat doon kay La Chica kung hindi utos ni BP Sara. Ano ho ang implication, overall implication nito doon sa Article 1? What has it proven?
1: Well, kahit sabihin na natin wala yung mga testimonya nila Gina Acosta, the circumstances alone, nung pangyayari, nung fact na ikaw yung accountable officer at binigay mo sa isang taong walang accountability sa pondo, simple application ng rules ng gobyerno, violation na siya. In fact, pwede na ang technical malversation yun kung sa puntong yun pa lang. Mas lalo na kung makikita natin, at sabi nga ang sinabi mo na talagang ang nangyari talagang may permiso o di kaya approval o instruction pa nga ng ating pangalawang pangulo. At kung ipapasok mo pa yung time frame kung kailan ginamit, kasi ang binabasehan lang naman natin yung liquidation forms, no? Yung 125 million na yon nagamit pa in 11 days lang. Siguro pag pinagtabi-tabi mo yung mga facts na yon, ako isa lang ang conclusion ko, mukhang ginamit yung confidential nature ng pondong yan with escape accountability. And I think that strengthens, no, the allegations in Article 1 na misuse and misappropriation of confidential funds. Kasi kung isipin mo, sir, hindi pwedeng umikot ang isang SBO para mag-disburse ng ganong kalaking pondo in 11 days.
0: Yeah.
1: At kung merong mang role si Colonel La Chica, dapat ito'y naaayon dun sa rules. Ibig sabihin, sana may written authority at meron ding may papahitang saktong liquidation ng pondong yun. So talagang very convenient. Kita mo naman, nung simula, may good governance program. Pero nung nakita mo yung liquidation,
0: trip lang
1: ito po'y ang layo. May Christmas party pa, hindi ko mo maintindihan paano kasama siya sa good governance. What I'm saying, sir, hindi ito simpleng allegation lamang. It's not simply saying na ninakaw yung 125 million, sinabing ginastos o hindi ayon. May ebidensya po tayo, nandun po yung liquidation, nandun po yung mga dokumento na nanggaling mismo sa tanggapan ng pangalawang pangulo na nagsasabi. Kahit ang testimonya po ni Regina Acosta only affirms what has already been testified by both the bank employees, bank officers, tapos yung mga auditors. So I think mas malakas na ngayon ang position ng prosecution. And I think mas klaro sa taong bayan ang allegation ng misuse at misappropriation sa public funds.
0: May mga lull po dito sa impeachment trial. And of course, ang defense will have more chance to assess, to evaluate yung mga testimony ni Gina Acosta. Mayroon pa po bang way? Is there still a way for the defense sa tingin ninyo na medyo ayusin or plansahin yung kanyang mga testimonya para maging favorable naman kay Vice President Sara Duterte?
1: Well, sa totoo lang, at this point, hindi ako masyadong sigurado kung paano lulusutan ng depensa to. Kasi lahat ng sinasabi ng ating mga saksi, no, especially yung mga auditor, is corroborated with the testimony of Gina Acosta herself, no? The dispersing officer. At siguro maririnig pa natin yung ibang special dispersing officer. Ang siguro mabibigay na nilang depensa, baka siguro sabihin na lang ni Gina Acosta yung intent kung bakit ganun niya ang naging proseso. But then again, if she establishes intent, ang sasabihin lang that only affirms the irregularity of the procedure na ginawa nila. Kumbaga, klarong-klaro naman ang pulisiya natin, ang pulisiya ng gobyerno sa paggamit ng confidential funds, at kung sasabihin nilang nangyari nga ayon sa kanilang salaysay, pinapatunayan lang nila na hindi ginamit ng tama. Parang inamin lang nila na hindi sinunod ang patakaran sa paggamit ng confidential funds. So I really don't know paano lulusutan ng depensa itong kasalukuyang kalagayan sa pagdinig.
0: Especially considering that Acosta is a hostile witness, kung ano?
1: Well, considering that Acosta was a hostile witness, second, that she continues to be an employee of the office of the vice president, and as mentioned during the trial, she is bound to lose her position, mawawalan siya ng trabaho sa kasaling mawala ang vice presidente sa pwesto. Pero kita naman ho natin, narinig mismo natin sa kanya na talagang sa pagkakataong ito, mula sa pag-inkas ng pera, yung pagbigay kay Colonel La Chica, kahit yung paggawa ng activity plan eh, kita naman ho natin na talagang walang intentionality. Pero ang problema po dito, sir, kasi pera ng bayan po ito eh.
0: Yeah.
1: Ang confidential funds, pera ng bayan pa rin po yan. Nangihibabaw pa rin ang aming katungkulan kesa sa anumang personal o personal na layunin, no? O interest.
0: Aha, yung takbo po ng presentation ng prosecution, nakita na po natin yung somehow tinakbo ng pera, sino ang nag-withdraw, saan dinala, kanino ibinigay. At mukhang hanggang doon pa lamang po kay La Chica. And apparently, or obvious naman, or malinaw naman, na sinabi ni Acosta na iisang tao lang ang binigyan niya ng 125 million on instructions of the vice president, at ito ay si La Chica. At this point in time, it may be premature, pero gusto po nating makita kung sino talaga ang mga tumanggap nitong pera, kasi sinabi naman ni Gina Acosta na si La Chica ay hindi siya recipient na nung funds ng confidential funds. May maraming ARs or acknowledgement receipts sa now. Ito po ba ipapatawag pa sa tingin po ninyo? Kailangan bang ipatawag si La Chica after the testimony nila Acosta?
1: Well, ayaw kong pangunahan ng mga prosecution, no?
0: At, yeah, but do you think there's a need for it?
1: Ang impeachment court, pero sa tingin ko hindi na rin magiging material kung okay sana kung ipatawag si La Chica, pero sa totoo lang pondo kasi ng gobyerno to, public money kasi nakapaloob dito eh. Yung documents should itself by itself would speak for would already prove how it was used, no? Kumbaga ang burden of proof dito
0: nag-shift
1: nag-shift na doon sa public official concern, hindi dahil sa isang respondent o hindi, because siya yung custodian ng pondo. Kumbaga, at this point pa lang, kung ako tatanungin mo sir, meron ng prima facie evidence ng pagwawaldas ng confidential funds.
0: So even
1: kumbaga,
0: if
1: pwede natin masabi, kasi alam naman natin kung ano yung mga AR, whether tanggalin natin yung mga purchase of information, napakaraming disbursement doon, napakalaki pang mga amounts. Kung saan either walang pangalan or katawa-tawa yung pangalan at walang attachment lahat. Klaro naman ho ang sinabi na kahit purchase, pag-purchase of equipment, purchase of supplies, kailangan talagang may proof na nangyari yon o binili yon, no? Nakuha yung gamit na yon. At kahit nga ho sa information, dapat may tawag nun indicators of success. Na kasi syempre ang purchase of information, yun po ay may kasamang may kaakibat na na reward, no? Paano mo naman bari-reward ang isang witness or informant kung hindi naman yon nakatulong para maresolba ang isang confidential operation. Pero ano bang higit na nakakabahala para sa akin, anong klase ba talaga ng confidential information? confidential operation ang ginawa ng office
0: ng Dabay President. Ang sinasabi po nila, confidential nga. Bakit nyo tinatanong? Hindi, it will endanger the lives of some people who may be implicated or involved in that confidential activities and confidential reports if there are.
1: Na ako sir, kung ako tatanungin mo, nakakabahala yun eh.
0: Mm?
1: Kasi sa totoo lang, dapat meron tayong streamlined national security policy.
0: Mm-hmm.
1: Diba? At yun ho ay naka-angkla sa isang chain of command.
0: Yeah, of course, yeah.
1: Presidente, ang commander-in-chief natin. Kaya ho, nag-justify natin kung ang presidente may confidential or intelligence fund.
0: Mm.
1: Pero saan ho sa chain of command ang vice-presidente?
0: Mm-hmm.
1: At kung meron mang ginagawang confidential operations ang pangalawang pangulo, ano ang basehan nito? At kung iisipin natin, hindi ba nakakabahala na merong parallel operations sa security, sa national security, ang pangalawang pangulo, na di ba dapat iisa lang ang chain of command natin? Ako, sa totoo lang, kung merong kailangan i-testify si Colonel La Chica, yung two yun. He doesn't have to go to the details of the confidential funds.
0: Yeah, but
1: he doesn't have to go to the details of the confidential operations, but simply to explain what the Vice President is doing with confidential operations.
0: Mm.
1: When there should have been a clear chain of command.
0: Mm-hmm. But you were saying earlier po na hindi naman kailangan talagang i-present si La Chica, which leads me to another supposed or self-confessed bagman na naimbita dyan sa hearing sa Senado some time ago, na sinasabi naman niya na hindi naman talaga kailangang hindi naman talaga umabot ng 11 days sa yung pag-disburse ng 125 million. But sa kanya, siya daw ang nag-disburse at less than 24 hours or roughly around 24 hours lang niyang dinisburse. Yung testimony na yon, will it help the prosecution or hindi na necessary yan dahil baka mas lalong gugulo lang or it may work against the prosecution?
1: Hindi ako sigurado kung paano i-treat yan ng prosecution. Pero objectively speaking, mas lalong magiging mahihirapan ng depensa pag yun ay inadmit ng korte supportive of the allegations in Article 1. Kasi kung sasabihin nila less than 11 days, mas lalong may malaking katanungan tayo kung paano it was done, was physically possible to have even Colonel La Chica traveled the entire country to personally disburse all these funds.
0: Mm-hmm.
1: Kung sasabihin nilang iba din, maliban kay Colonel La Chica, iba rin yung meron ding iba na nag-dispense o nag-disburse ng pondo, di ba mas patong na violation na yan?
0: Kaya nga sinasabi ni Kapunan
1: na paggamit ng confidential fund.
0: Kaya nga sinasabi ni Atty. Kapunan, he must be a superman or even a super god because omnipresent siya in all of the places in the country at one day. But sinasabi naman po ito, just for para naman po makita din natin yung pag-iisip ng mga defense. Sinasabi naman po na ngayon naman, pwede ka magpa-incast ng check anywhere simultaneously in the Philippines. Parang merong insinuation, merong ini-establish na ito ay mga check na na-issue na doon sa mga recipient at dated on one day. Pero they were issued much earlier. Tapos sila na ang nagpa-incast in wherever place they were that time.
1: Well, I think that's already an overstretch, no? Kung titignan mo, consistent naman na isang cheque lang ang pinag-uusapan dito, yung original cheque ng 125 million to insinuate otherwise na mayroon pang ibang mga cheque.
0: Hindi, yung mga ARs kasi. Yung mga ARs kasi sa iba't ibang mga lugar po, di ba? At one day lang. So, parang ganun nga. Sinasabi nila na ano yun? Simultaneous yun dahil mukhang isang araw lang in-issue yung date ng mga cheque.
1: Kaya nga po, ito po ay very convenient na excuse, no? Kasi bakit ngayon lang nila sasabihin na merong mga cheque? Pangalawa, pag sinabi po nila yon, ibig sabihin, may record sila ng actual na tumanggap.
0: Okay.
1: At kasi hindi yun na, hindi naman pwedeng sidunin yung fictitious name ang gamitin para sa pag-issue ng cheque. Paano nila may encash yun?
0: Uh-huh. Si Mary Grace Pratos, si Andy Lim.
1: Hindi. Pangatlo, so, talagang mas mapapatunayan natin na may kalokohan talaga kasi naka-encash na nga, pina-cheque mo ulit. Sino ang nag-issue ng cheque? Anong cheque ang ginamit? So I think that's already an overstretch of what happened. No? It's a overstretch of a fabricated insinuation already.
0: At kung may cheque pa, magkakaroon ng paper trail.
1: Tama, kasi matagal na nilang ini-insist na confidential operations to, hindi kailangan malaman kung sino. Ikaw mag-issue ka ng cheque, mas lalo natin magpapakita kung sino yung mga taong yun, di ba?
0: Uh-huh.
1: At besides, sir, kung dumaan yung mga cheque ulit, siguro naman may mga paper trail sila ng deposits that were made, no? Not necessarily directly dun sa mga nakatanggap mismo na beneficiaries. Eh kung granted na lang, kung yun nga ang sinasabi nila, mula dun sa na-encash na pera, paano sa ang account siya binalik para siya ma-dispense as check. So mukhang imposible yung sinasabi nila na nakatanggap ng cheque, kaya sabay-sabay yung pag-disburse doon sa mga informants at iba pang recipients ng confidential funds.
0: Having heard you, Kong Jude, at itong na-monitor din natin sa ongoing na mga hearing ng impeachment court, mukhang hindi ko po ma-imagine how the Vice President will defend herself considering itong mga nagsisilabasan ngayon. But as far as you are concerned, where is this going? After ni Gina Acosta, who do you think will be presented? At saan ito dadalhin ng prosecution?
1: Meron pa isang SDO, no? As we're just talking about
0: what's been issued
1: to the Office of the Vice President. Sa DepEd pa. Para na makompleto yung picture. At it would be interesting to note na yung Article 1 is only misuse and misappropriations of public funds. Hindi pa natin dito iniisip kung ang mga gastusing ba ito, yung mga transaction na ito, ito ba ay nakaresulta sa personal gain o naka-serve sa personal na interest ng Vice Presidente. Hindi po, wala pa tayo doon. So, so malamang yun yung sunod na established.
0: Si Fajardo.
1: Kasi sa ngayon, yes. Kasi sa ngayon, ang nangyayari, na-establish lang natin na talagang nawaldas yung confidential funds na na-release doon sa office ng pangalawang pangulo at Secretary of Education. Whether yun ay nagresulta, sabihin na natin, nagamit sa pamamaraang nag-benefit personally ang Vice Presidente, that would be covered by another article. Pero at this point, kasi kailangan mo isang article lang for impeachment. Ngayon pa lang nakikita natin, mukhang mahirapan na sila paano ibibank ito.
0: So, Congressman Jude, maraming salamat po sa panahong binahagi nyo sa Tinig ng Bayan. Pero before po, nais ko lang basahin itong mga greetings kasi intended

0: Kakilala mo siguro po ito. Anyway, marami mo po, pero at least magbigyan natin yung iba, nabasa po natin. Mabasahin natin at mauubos yung oras po natin. Baka may nais kayong ipaabot po. Naririnig po tayo sa at least sa limang radio stations ito, covering at least 14 of 18 provinces in Mindanao. Baka meron kayong nais ipaabot doon sa ating mga katinig na hindi natin naitanong sa inyo.
1: Well, sa mga kababayan natin, no, lalong-lalo na yung mga nanonood at sumasubaybay sa impeachment, marahil nakikita natin itong prosesong to, laban sa Vice Presidente, siya naman talaga ang respondent sa kasong to. Pero maganda din nating isipin na itong impeachment ay hindi lamang tungkol sa isang tao o isang opisyal.
0: Mm.
1: Ito po'y sa mas malalim na pag-iisip, ito po'y tungkol din sa ating kalagayan ng ating demokrasya at sa kakayahan natin bilang bansa na panagutin ng ating mga leader. Hindi po lang ito ay limitado sa isang tao, ito po isang proseso na nakakapekto po sa atin lahat. Kaya sinasabi natin na kahit mahalaga na bagamat meron tayong ibang mga pagsubok, mahalagang talagang ma-establish natin ang pananagutan ng mga halal na opisyal. At higit pa doon, sana, ito po yung magturo din sa atin nung bigat ng ating karapatang pumili ng mga tamang leader tuwing eleksyon. In the end po, lahat po ng halal na opisyal, kasama na po ang inyong lingkod, ay pinipili po ng taong bayan. Tayo po ang pumipili ng klase ng leader na meron tayo sa bawat pagkakataon. At sana po itong impeachment ay maging napaka halagang paalala sa atin sa halagahan ng ating pagpapasya tuwing eleksyon. Maraming salamat po sa pagkakataon.
0: Mm-hmm. Kung marami pong nagpapahabol ng mga greetings at may mga itong, basahin ko lang itong isa kasi baka ikaw makakaintindi nito. Galing kay Aisia, andilim na good talk, pagkita kan Sara Kong. Ganon, sabi niya. Hindi ko maintindihan po yun. Anyway, Kong, we hope you will extend a similar courtesies next time. Maraming salamat po talaga.
1: Maraming salamat din po at mabuhay po kayo.
0: Mm-hmm. Nakatinig yun po ang tinig ni Congressman Judah Irese. Ang siya po ay nagrepresent ng isang party list, no? Itong tingog party list at mga katinig. Ang maganda sa nangyayari dito sa impeachment ay umuusad yung mechanism of transparency. While, of course, at this point in time, many people, aduna na yung mga decision ng mga katauhan, nakita na nila kung base sa ebidensya nga mananggua sa konbiktado ba yun or acquitted si Vice Presidente, what to us is important is kining mechanisms for accountability nag-work pa diri sa ato ang nasod. And hopefully, this will teach us lessons. Ang pinaka-hard-earned lesson diri ay dili katong sa mga politicians kundi dili sa ato ang mga botante, no? Nga unta mahigmata na ang ato ang mga botante o magpili ta og maayo nga leader. Especially karon mga katinig kay ongoing election period karon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao campaign period. This is running up until September 14 nga first parliamentary election. Mga katinig, maningkamot kita nga doon na tayo madakpan nga makahinabi na ito mahitungod niya ning nahitabo or kining mga security concerns related with the BARM elections humaniya ning pipila na ito ka mga pahinumdom.
2: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
3: Tuloy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo po kong mo.

0: padayon siya taas mo itong ipainom dayon ako siya serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pag tumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
2: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca, Zamboanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
3: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI, tapos nawala agad ako, nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil, nawala agad.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
1: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good. Okay magod akong lawas, kani ako mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko ana lang, sakit akong lawas or minti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, mainom na nagulang akong banana. Pagpahuli sa gubibi bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, bilongga o yaki, okay akong pamati.
1: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Hamis na ang kutis o nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez, taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
3: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa nga ng katol-katol sa akong dawas na ng sapa man to na ako nakuha. Gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon nawala gamit.
2: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Welcome back mga katinig. O mga katinig, daghang salamat dahil sa padayon nga nag-patronize sa mga Yaki products. Especially kining atuang power kayo mga katinig kining bilongga, no? Ilabi na sa mga sama na mga edad itaran na, no? Doon na naging mga batiyon ng mga tuhod. So, apan wala mabalaka kaya bisan pag unsa na nga mga bawal nga bawal diha sa doon yung mga arthritison kay na ay Bilongga Gold nga dipensa, pang-dipensa. Mga katinig, ang ato ang mga kaubanan dari ginapaling kamutan nga makahinabi nato ang mga opisyal sa Department of Education mahitungod ni aning kahimtang sa mga violent incidents diha sa mga eskwelahan kay gusto natong siren kung daghan mo mga statements mga katinig gikan sa presidente, sa DepEd secretary o sa uban pang mga opisyal sa Senado o sa Kongreso. Ang uban dere pang igo lang sila intawon nga gikondem katong usa ka violent incident diha sa Zamboanga, but what we believe is important is katong konkreto ug balungtaron nga mga suggestions ug mga lakang para kining maong mga similar nga mga panghitabo malikayan na mga katinig. Kaya ang eskwelahan, no, kining mga eskwelahan na should be the safest, one of the safest places para sa ato ang mga ka-estudyantihan, no? Kaya murag next to our home, okay. Dapat ka ng mga eskwelahan, safe gid na siya. Now, adunay gihapoy debate kung dapat mag-inog butang taog mga security personnel para sa madlikayan kining mao mga panghitabo. Others are saying no because it is militarizing the campus. Anyway, ana sa linya mga katinig si DepEd Cotabato, Romilito Flores, suki na to ni may buntag sir. Welcome sa Tinig ng Bayan.
6: Mayong buntag o nga mayong buntag sa tanan nagapaminaw sa Tinig ng Bayan o sa inyo diha Rome o Loy.
5: Sir, murag unfortunate man kini mga panghitabo karon, but of course we have to face it, kaya ang mga school campuses have to be the safest place unta para sa mga estudyante. Aduna tayo mga sa katong last natong interview, aduna kita yung mga latid na mga measures sa now despite sa mga paglatid ni mga measures sa aduna gihapon yan ni mga panghitabo, what do you think unsa ang kulang para gyud malikayan, or is there a long range sa plan para i-address kining mga violence sa school? The fact na grabe man na ini sila, sir, this may not be organized, but kinidako kay ni sila nga network.
6: Rom, ang ako lang i-ano karon ha, diri sa Cotabato, no, kay dako kayo nga istoryahon tong Cotabato nato ang imong pangutana.
5: Yeah.
6: Ang ako lang ang istoryahon nato ang diri sa Cotabato, kay diri raman ko ako naasahin. Padayon ang ato ang kuano pag pakusog sa ato ang security protocols diya sa atong mga eskwelahan.
5: Mm-hmm.
6: Gani karon ang atong division nakadawat o 122 ka mga items sa guidance associates o ongoing na ang ato ang screening process para kini makatabang, no, diya sa pagiya sa atong mga estudyante sulod sa eskwelahan. Gahapon kami tinako ato ang mga district supervisors o naghatag na kita o mga instruction nga dugang pa nga pakusgo nato ang ato ang security protocols diya sa atong mga eskwelahan ug padayon nga makipaglambigit sa atong mga ginikanan, no, diha sa pagprotekta, no, sa atong mga estudyante.
5: Mhm. Na mention mo ning ano, sir. It's good to hear from you. Adunay 122 na guidance sa associates sa mura og asa ang deployment ani, sir, unsang ilang discipline, how will they be able to help?
6: Nananay mga school assignment.
5: Mm-hmm.
6: Nananay nakalista ng mga eskwelahan kung asa ay hatag kini maong mga items, pero ongoing pa karon ang ato ang mga ang ato ang recruitment and selection na process, ang qualification nini is dapat mga guidance counselor na graduate o mga psychology graduate.
5: Mm-hmm.
6: So kabalo man na sila kung sa ilang trabaho, sa ilang eskwelahan na makatabang diha sa pag-iya, no, sa ato ang mga estudyante.
5: Mm-hmm. This is of course a laudable long range sa nga ano, sir, respond to the present situation. And earlier naman tayong mga deployment ng mga security guards sa mga muragidugangan ang budget sa DepEd para sa kada eskwelahan adunay i-employ gyud nga security guard. Tama po ba, sir?
6: Wala pa tayong mga items, no, para sa security guards na aban, pero pipila pa lang kana. Mm. Siya ang gihimo nato karon sa atong context sa Cotabato Division, ang atong mga eskwelahan nakipaglambigit sa atong mga security personnel sa atong mga barangay, o kung dako-dako ang ilang imuhi, nag-avail sila sa mga services kini atong mga watchman na binatawag, o kang strong coordination gyud, no, sa atong mga eskwelahan diya sa atong mga kapulisan o sa uban pa mga multipliers, no, diya sa ato ang mga barangay.
5: Mm-hmm. But are you supporting kining nanamog yung balita good nga anay mga budget ko, no, nga kada eskwelahan dapat adunay security guard, but listening from you now, murag dili patanan ingon anak yun, no. So is this a good move nga aduna gi parts regular budget sa DepEd ang mga security guards for all schools?
6: Kung mahitabo na siya mas maayo, pero ang ako lang karon is magtinabangay tang tanan, no.
5: Mm-hmm.
6: Sugod ya sa balay, ya sa komunidad, o ya sa eskwelahan para maprotektahan ang atong mga kabataan.
5: Mm-hmm. Ah, sugod sa balay. Nindot ang hisgutanan, sir. Nindot ang punto. Because one of the results of the studies kanong hitabo ni is katong kakulangon sa komunikasyon diha sa pamilya, no? Katong mga bata nga doon ay problema, vulnerable, sila usually katong nahimong biktima. So, unsay panawagan nimo sa mga ginikanan?
6: I-monitor, no? I-monitor nato ang mga activities sa atong mga bata, ilabi na ang ilang exposure sa social media. Magpinabangay kita, we will take time, no? Para natay quality time sa atong mga anak. I-check nato ang ilang mga binahimo usab o ang ilang mga behavior. Tapos magpinabangay kita, no? Sa komunidad o ang eskwelahan para ma tigtahan din nato ato mga estudyante.
5: Again, sir, daghang kay salamat sa panahon nga imong gigahin para sa tinigang bayan. Hinaot dili ka magmakuli, mohatag sa imong panahon sa susunod na mga adlaw. Ang imong parting words po.
6: Daghang salamat, maayong tag sa tanan.
5: Mga katili mo ka to si Romelito Flores, ang superintendent ba sa DepEd sa North Cotabato, ug mga katinig
7: superintendent, ha? Division superintendent.
5: Okay, daghang salamat sa imong panahon, sir. Mga katinig, wa na gyud tay oras, lampas na aktwalita sa ato ang oras sa pod. So sa ngalan sa atong kauban si Tinig 40, kini si Tinig 2, nagapasalamat sa imong pakiguban kanamo ug nang hinaot nga unta sa tanang higayon Lunes sa hangtod Sabado alas 5 hangtod alas 7. Maguban-uban kita sa ato ang programang Tinig ng Bayan. Ayaw ko maghawa, kaya mong sunod na yun ang ato ang alas 7 balita, kauban si Ka Aloy Rosario.
8: Sweetheart, ready na!
9: Wow, ka-sweet ba, oy?
8: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
9: Tabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
8: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
9: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po, ha? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
8: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
9: Unya, sweetheart, ha?
10: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok na pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
11: Yung akong bana, nagsugo ang pigsa, may sige siya o inom o ganti ba yung pig, sakit mo lang gahapon daw, nagahubag mo bayo. Unya, nagkuhay siya kuton, yung gi, butangan o iuwi, hindi hampong dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanya butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana na uli ang jod.
10: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
12: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
13: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
12: Enjoy! Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
7: Ang oras ganap na ang alas 7:10 na.
12: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta Yaki. Yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
7: Isang magandang umaga, ako po si Tinig 4, Loy Rosario. Maghatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga ng Thursday. 20 na sa buwan po ng Agosto 2026. Happy birthday kay Tinig Dos Karomi Ilospa sa kanyang kaarawan ngayong araw na ito. Live po maririnig sa mga impila ng 105.7 Joy FM sa Davao, 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. At ganoon din sa 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Brownout po ngayon sa Pangil Bay, Misamis sa Occidental. Simula pa kanina nga pasado alas 6 ng umaga. Ito na ating mga nangungunang mga balita.
12: Headlines.
7: Sa ulo po natin mga pangunahing mga balita kung saan isa patay. Tatlo sugatan sa nangyaring vehicular accident sa Kinapawan City. Pickup truck na nahulog sa ilog na iahon na rin kahapon.
12: Headlines.
7: Kulungan ang kinabagsakan ng isang binata dahil sa bomb joke sa panahon ng Kadayawan Festival.
12: Headlines.
7: Samantala, naresto naman ng mga otoridad ang isang lalaki dahil sa pag-iingat ng baril at shabu sa probinsya ng Cotabato.
12: Headlines.
7: Most wanted person aresto naman ng PNP 12 sa ikinasang operasyon sa lalawigan ng Sultan Kudarat.
12: Headlines.
7: At samantala, sa Maguindanao del Sur, isang binata suspek sa pananambang naaresto na ng mga otoridad.
12: Headlines.
7: Granada natagpuan sa tabi ng National Highway sa bayan naman ng Sultan Mastura, Maguindanao del Norte.
12: Headlines.
7: At abot sa 2.75 milyon pesong halaga ng smuggled cigarettes na nakumpiska naman sa Cotabato City.
12: Headlines.
7: May 5 milyon namang smuggled cigarettes ang nakumpiska sa Davao Oriental.
12: Headlines.
7: At samantala, mas hinigpitan pa ang seguridad sa Davao Oriental sa mga eskwelahan matapos namang maganap ang insidente sa Zamboanga City.
12: Headlines.
7: 15,000 pamilya sa Manay nakatanggap naman ng rice assistance.
12: Headlines.
7: Dali ng mga balita, susunod na.
1: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human niya nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
14: Nako'y igagaw nga, nangupong ang tiil, diretsun abot na dire.
15: Oo.
14: Ikaw, pag-testing nung sa Bilonga, malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may korta, palitan na ako ito, duwa ka, pad. Naayo?
15: Duwa ka pad lang ang yung
14: ginom? Duwa ka pad, wala na yung lahing, kaya wala na yung korta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
15: Oo.
14: Okay man.
1: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
16: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
17: Mapalit na sa mga butika.
10: Bungsog na ang daot nga amahan ni Marlisa Basilio nga si Rolando taga Maramag Bukid noon kay gipatumar sa Yaki Herbal Capsule o ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil.
3: Papa manggod kay nagreklamo lagi siya nga kapoy kayang lawas, isinghan mo kaon sa kidya mga lutahan. Dayon, naguon na jumi nga sayang kuan itambal siya kay daghanak yung tambal ginom ba. Iwang nagod ang iubo pag isagahi. Take siya ka ng Yaki Capsule kanang karuas sa adlaw. Dayon, ang iyang lapalapa haplasan po o ganyang Yaki Oil. Then mga 3 days ato, nakita ni ginamong resulta ko yan, maayo na yung pamati.
10: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil, mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
15: Alas 7 Balita, narito si Loy Rosario.

Ginap na nga alas 7. DC 6 ng oras at ngayon sa detalye po natin mga pangunahing mga balita. Naiaho na ang pickup truck na nahulog sa isang ilog mula sa Tulay. Sa bahagi naman ng Barangay Birada sa Kinapawan City, alas 10 kamakalawa ng gabi na nagresulta ng pagkasawi ng isang katao at pagkakasugat ng tatlong iba pa. Nabatid sa investigasyon ng City PNP, nasawi ang driver na si Pablo Uging Tan, taga Barangay Ilumabi sa Kinapawan City. Samantala, sugatan naman at ginagamot sa ospital ang kanyang mga sakay na sina alias Ang Galas alias Maravillas at Agos, na nagtamo din ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Ayon na sa ulat mula ng Barangay Poblasyon sa Kinapawan City, ang mga biktima at pauwi na sana sakay ng kanilang pick-up truck nang mawala ng kontrol ang driver nang hindi kumagat ang preno at na overshoot sa Tulay kaya't nahulog sa ilog. Mabilis namang sinakloluhan. Kahapon ay naiaho na rin ang sasakyan na nahulog sa nasabing ilog. Samantala, sa Tulunan, Cotabato, naaresto naman ng mga otoridad ang isang lalaking may dalang baril at nakuhanan pa ng shabu. Ikinasan ng mga otoridad sa Tulunan, Cotabato, ang search warrant operation sa may barangay Damawato kung saan nagresulta ito sa pagkakaaresto sa isang alias Junjun na nakuhanan pa ng shabu at 38 caliber revolver o nakuhanan pa ng Magnum 357 na walang serial number. Dahil dito ang naturang suspect ay naharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulations Act at ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Naaresto naman ng PNP Regional Office 12 ang isa sa 10 most wanted person sa barangay Poblasyon sa President Quirino. Ang naturang suspect na kinilalang si alias Kadil, magsasaka 28 anyos na residente ng General Salipada Pendatun sa Maguindanao del Sur. May kasong murder ang naturang suspect. Batay naman sa warrant of arrest na inilabas ng korte. Ayon sa PNP 12, si Kadil ay kabilang sa number 4 most wanted person sa provincial level, number 3 naman sa municipal level at number 10 sa regional level. Kasalukuyan ito nga sa nakapit sa detention facility ng President Quirino Municipal Police Station. Samantala, sa Maguindanao del Sur pa rin, huli na ng mga otoridad ang isa sa mga suspek sa naganap na pananambang sa isang

pulis na naganapa sa barangay Tuminige sa Lambayong Sultan Kudarata Province na ikinasawi ng dalawang mga tauhan ng Regional Mobile Force sa Battalion 12. Ang suspect na nakilalang si Norhamina Dalgan alias Ugi, residente ng Dato Abdullah Sangki, Maguindanao del Sur, ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court sa Tacorong City dahil sa kasong murder. Iniugnay siya sa naganap na pananambang sa mga pulis sa bahagi naman ng Lambayong Sultan Kudarat na mataan ang sospek sa isang night market bago isinagawa ang naturang operasyon. Sa ginawang investigasyon, nabatid na ang naturang sospek ay kabilang sa mga itinuturong sangkot sa naganap na pananambang sa mga pulis na naganap noong nakaraang buwan. Sa ngayon ay nag-aantay na lamang ng commitment order ang suspect habang nakapiit sa detention facility at nakatakdang iharap sa korte na nag-issue ng warrant of arrest laban sa kanya. Balita mula naman sa bayan ng Sultan Mastura, Maguindanao del Norte, na bulabog naman ang mga dumadaan sa National Highway ng Narciso Ramos National Highway nang matagpuan ang isang granada sa tabi ng daan sa Barangay Makabiso. Kagabi, nabatid na alas 9:05 ng ito'y nadiskubre kahapon ng umaga. Nabatid na alas 9 ng umaga, isang maintenance sa personnel ng Department of Public Works and Highways o DPWH-12 ang naglilinis sa naturang lugar nang makita nito ang unexploded ordnance. Agad namang sumaklolo ang mga tauhan ng EOD team ng Sultan Mastura Municipal Police Station. Isinara ang naturang daan para ligtas ang mga o ligtas ang publiko. Makalipas ang ilang minuto ay matagumpay na na-recover ng mga tauhan ng Provincial Explosive Ordnance Disposal Team ang naturang granada. Hindi pa matukoy ng mga otoridad kung sino ang nagmamayari ng naturang granada na mayroon pang kakayahang sumabog. Balita mula naman sa Cotabato City, aabot sa 2.75 bilyon pesong halaga ng smuggled cigarettes ang nakumpiska ng mga otoridad na nagresulta din sa pagkakaresto ng tatlong mga suspect. Sa bahagi naman ng Diversion Road sa Kakar Barangay Poblasyon 8, nabatid na nakakarga sa isang yellow-orange wing van na may plate number MBH1821 ang naturang mga kargamento. Nang sitahin ng mga otoridad, walang naipresenta ang kaukulang dokumento ang mga suspect na nakilalang sina Hamid Landangan Manday, 41 years old, Faharuddin Iman Manday, 20 years old, at isang alias Ayman. Aabot sa 110 na mga kahon ng sigarilyo ang nakumpiska ng mga otoridad. Sa ngayon ay nakikipugnayan na ang City PNP sa Bureau of Custom para maisampa ang kaso laban sa naturang mga suspect. Balita mula sa Davao Oriental, aabot naman sa mahigit 5 milyon pesong halaga ng smuggled cigarettes ang nakumpiska ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa Barangay Suyop o Barangay Surop, Governor Hineroso sa Davao Oriental. Nagsagawa ng operasyon ang Maritime Security Law Enforcement Group Southern Mindanao matapos tumanggap ng ulat na mayroong mga kargamento ang ipapasok sa naturang lugar. At dito nadiskubre nga ang nasa libu-libong mga reams ng smuggled cigarettes na kabilang rito ang may tatak na Green Hills na tinatayang abot naman sa 73 master cases at nasa 1,400 reams. Wala namang na-arestong suspect sa naturang operasyon, subalit nasa pangangalaga na ng Philippine Coast Guard at Bureau of Custom ang naturang mga smuggled cigarettes. Balita mula naman sa Cagayan na de Oro, patay ang isang batang guidance facilitator at dating Miss Malaybalay candidate matapos itong masagasaan habang tumatawid sa Barangay 22 sa Malaybalay City, Bukidnon. O
Naganap ang naturang insidente sa Barangay 22 sa Cagayan de Oro City. Ang biktima nga si Cristel Faustina Custodio na taga Malaybalay City, Bukidnon, na nagtatrabaho naman sa Capitol University Senior High School. Siya ay isa sa mga opisyal na kandidata ng Miss Malaybalay City noong Marso ng kasalukuyang taon sa imbestigasyon ng mga otoridad na batid na nanggaling pa ang biktima sa kanyang boarding house at nakatakda sanang papasok sa kanyang trabaho habang tumatawid ito sa daan na nasa tapat na mismo ng kanilang paaralan na bundol ito ng isang trailer truck at nagulungan. Nabatid na minamaneho ng isang nagangalang Christopher Rido na taga Antipolo City, Rizal, ang naturang driver. Agad na nasawi ang naturang biktima.

0: Nabatid na voluntaryo ding sumuko ang driver ng truck na si Rido na ngayon ay naharap naman sa kasong reckless imprudence resulting to homicide habang nakapiit na sa Cagayan de Oro City, PNP.
1: Ganahan mga pi sa Kofiyaki 7-in-1 si Johnny Reyes, taga-Tuburan, Pagadian City. Tungod doon na kini Korean ginseng, mangosteen, agaricus mushroom ug uban pa. Ang daghan niya mga balatian na wag tang usab.
2: Nagapangapi ko Kofiyaki 7-in-1. Sukat pag sugod na ako ginawa na, nindot na akong paminaw. Niya, taas na ko kristensya. Bati na ko sa lawas, nawala na.
1: Yan ang Kofiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Basta Yaki, yummy! Mapalit sa mga butika o mga grocery stores. Dali nag-normalize ang blood sugar level ni Mila Sudugan, taga Dolores Antipas, Cotabato, kay nagtumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
3: 1 year ko yaloy nga nagpaas ang akong na sugar, tapos nang nakabati ko sa radyo sa inyong nga advertise wala sa Serpentina. First time ko nga inom ko yaloy, di na 3 times ko siya. Ang sugar ko is 9 point something.
4: Tapos?
3: Baba siya ko yaloy. 50 jud siya ang kaning kuan ko yaloy no, ang Serpentina ba?
1: Ikaw, taas ba ang imong blood sugar count? Pag Serpentina Plus Herbal Capsule na, mapalit sa mga butika.
5: Atong paminawon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
6: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay, 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae mamang need pud ba nato nang mga inanang abagay po no. 3 years na. So kapag panganak na ko nang kuan, unsa man intaw hana ni oy.
5: Unya, unsa imong gibuhat?
6: Katong ganado. Kay pa inom na sa mong bana. Buhi ginoo nga nguhit naman mo.
7: Pero pag take o ganado,
6: na, yung tapad naman po. Abing, panang naman mo.
5: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
8: Sulayi ninyo na ana sa mga butika.
0: Oras, ganap ng alas 7:29 na. Dagdag ng mga balita. Balita mula naman sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Ihati naman ni Erwin Umadhay.
9: Kabuuang 15,537 na mga pamilya sa bayan ng Manay ang nakatanggap ng rice assistance matapos ang 3 araw na distribusyon ng Provincial Government of Davao Oriental. Saklaw ng distribusyon ang mga barangay ng Sentral, Mabini, Concepcion, San Isidro, San Fermin, Manriza, Guza at Saragosa sa unang araw, Kayawan, Del Pilar, Lambog, Kapasnan, Sentro Taukanga, Rizal at Holy Cross sa ikalawang araw, at San Ignacio, Old Macupa, Minsayap at Old Macupa Sentro sa ikatlong araw. Layunin ng programa na makatulong sa mga pamilya na nakaranas ng dagdag na gastusin dulot ng pagtaas ng presyo ng krudo, enerhiya at mga pangunahing bilihin. Pinangunahan ang programa ni Governor Nelson Dayhirang, katuwang ni 1st District Congressman Nelson R. Dayhirang Jr. Nagpasalamat naman ang pamahalang bayan ng Manay sa provincial government at sa lahat ng tumulong upang maging maayos ang 3 araw na distribusyon na inaasahang makatutulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga pamilya. At sa ibang balita naman, pinalakas ng Mati City Police Station at City Government ang kanilang koordinasyon para matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga estudyante, guro at personnel sa mga paaralan sa lungsod. Nagsagawa ang MATI CPS sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Frederick Sao, Acting Chief of Police, ng serye ng school visitation at koordinasyon noong nakaraang araw. Pinangunahan ng mga tauhan ng MATI City Police Station ang pakikipagpulong sa mga school principal, guidance counselor, guro at security personnel upang ripasuhin ang mga umiiral na security measures at child protection policies. Kabilang sa mga tinalakay ang pagpapalakas ng police visibility sa loob at labas ng mga campus, pagsasagawa ng student safety symposium tungkol sa anti-bullying law at pag-iwas sa karahasan sa paaralan, gayon din ang emergency preparedness training para sa mga guro at kawani. Kabilang sa mga binisitang paaralan, ang Mati Central Elementary School 1, Mati School of Arts and Trade, Mati National Comprehensive High School, Christian Life School, Immaculate Heart of Mary Academy, Davao Oriental State University, Agape Partners Academy, Colegio de San Agustin, at City of Mati National High School. Samantala, nagsagawa rin noong Agosto 17 ng espesyal na pagpupulong ang City Child Protection Council sa Sambucan Hall upang talakayin ang mga hakbang laban sa mga online threat na maaaring makaapekto sa mga paaralan. Patuloy naman ang pagkikipagtulungan ng MATI CPS at City Government sa DepEd, mga magulang at komunidad upang mapanatiling ligtas, maayos at mapayapa ang mga paaralan na bilang lugar na pagkatuto ng kabataan. Mula dito sa Davao Oriental, Erwin Umadhay, nagbabalita.
0: Ganap ng alas 7.32 ng oras, samantala dagdag ng mga balita. Sumailalim naman kahapon ang ilang mga tanggapan ng provincial government sa one-day validation workshop and user acceptance testing con o UAT session para sa Smart ER SOC Sergeant Program. Layon itong sanayin ang mga kalahok sa pag-validate ng sector-specific information at mangalap ng inputs para sa implementation ng programa. Bahagi ito ng inisyatibo ng Department of Science and Technology, katuwang naman ang University of the Philippines na naglalayong bumuo ng centralized data system sa online application para sa pamamahala ng dato sa lalawigan. Naghahig naman ang kanyang buong suporta si Governor Lala Tarino Mendoza para sa itatag na Provincial Science, Technology and Innovation Council na magpapatupad ng naturang programa. Samantala, nagpapatuloy naman ang rice distribution sa mga vulnerable na sektor sa Kidapawan City, kung saan nasa 4,747 mga pamilya nakatanggap ng tulong mula sa Barangay Sibawan, Manungol, Nuwangan, Sudapin. Abot naman sa 1,564,200 pesos ang pondong inilaan na mula sa alokasyong 169 million pesos mula sa provincial government sa ilalim ng Local Government Support Fund. Maliban dito ay tumanggap din ng tulong ang pang mga mahirap na mga barangay sa lalawigan ng Cotabato na bahagi pa rin ng naturang pondo. Samantala, sa kabilang banda, nabigyan naman ng pansamantalang mapagkakakitaan ng mga residente ng Carmen sa pamamagitan ng ipinatupad na tulong pangkabuhayan sa ating display o disadvantaged displaced o tupad na worker na ipinatutupad naman ng Department of Labor and Employment o DOLE. Naging pangunahing tungkulin ng tupad, beneficiaries ang paglalagay ng Insecticide Treated Screen o ITS sa Carmen National High School, Bintangan High School, Katintuan High School, Malapag High School at Lilyungan High School, kung saan kasamang school teachers ay tinuruan ng mga ito hinggil naman sa tamang pangangalaga ng naturang screen na makapagbibigay proteksyon at kaligtasan sa mga mag-aaral, guro at iba pang mga kawani ng paaralan laban sa dengue at iba pang sakit na dala ng kagat ng lamok. Kagapay din sa pagpapatupad ng naturang programa ang Integrated Provincial Health Office o IPHO. Sa mga balitang pambansa, nadismaya si Alliance of Concerned Teacher aka Cherubi Bernardo sa naging pahayag ni Presidential Communication Office Undersecretary Claire Castro kaugnay na pamaril sa Ateneo de Davao o Ateneo de Zamboanga University. Ayon kay Bernardo, may mga pagkakataon umano'y pinalaga ni Bernardo at ay giniit na hindi bahagi ng tungkulin ng mga guro ang pagtuturo ng kawalan ng respeto. Ito'y kanyang reaksyon sa naging pahayag ni Castro na may mga pagkakataon umano'ng natutuhan ng mga estudyante mula sa ilang guro ang hindi maayos na pakikitungo sa mga nakakatanda at ibang tao. Binigyan din pa ni Bernardo na ang mga hamon na kinakaharap ng mga guro sa kanilang trabaho kabilang ang mabigat na responsibilidad sa pagtuturo sa kabila ng umano'y mababang kinikita. Samantala, patuloy naman ang pahayag at panawagan mula sa iba't ibang sektor kasunod ng insidente sa Ateneo de Zamboanga University. Kaugnay ng... O nananawagan din ang marami na huwag ipakalat sa social media ang naturang mga... ang naturang pangyayari. Samantala, sa pagbubukas naman ng sesyon ng Senado, pinangunahan ni Senate Committee on Youth Chairman na Senador Bongo ang isang taimtim na panalangin para sa mga biktima ng malagim na pamaril sa Zamboanga. Sa kanyang opening prayer, inihayag ni Go ang taos-pusong pakikiramay sa ng buong Senado sa pamilya ng mga napaslang na mga mag-aaral. Ipinagdarasal din ito na pagpalain ang buong bansa at malayo ang bawat isa, lalo na sa mga kabataan sa anumang uri ng karahasan. Kasabay nito'y nananawagan at nananalangin din siya para sa kanyang mga kapwa lingkod bayan. Hiniling nito na pagkalooban ng sapat na dunong ang mga halal na opisyal ng bansa upang magampanan ng maayos ang kanilang tungkulin at makahanap ng konkretong solusyon sa sunod-sunod na insidente ng karahasan sa halip na makadagdag sa problema. Nauna nang nanawagan na si Senador Go sa pambansang pamahalaan at tiyaking mananatiling ligtas na lugar para sa lahat ng mga kabataan ang mga paaralan sa buong bansa. Bumuwelta naman si Davao City 1st District Representative Paolo Duterte kay Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan matapos nitong maiugnay ang pamilyang Duterte sa shooting incident sa Ateneo de Davao o sa Ateneo de Zamboanga University noong Martes. Sa isang pahayag, binanggit pa ni Capunan ang mga aligasyon tungkol sa manoy pagkakaroon ng mga assassin na maaaring kunin sa halagang 5,000 at nagtanong kung magiging bahagi ba ng kultura ng bansa ang karahasan dahil dito sa kanyang false Facebook account nito. Pinatigil ni Paolo Duterte si Capunan sa amunoy pagpapakalat ng mga pahayag laban sa kanyang pamilya. Giit pa ng kongresista, hindi dapat gamitin ang nangyayaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University upang muling isingit ang mga aligasyon laban sa mga Duterte. Sinabi ni Pulong na tungkulin ng mga abogado na magharap ng ebidensya at hindi umano maghanap ng bagong isyo sa tuwing may nangyayaring trahedya. Binitikos din niya ang Akbayan Party List dahil sa mga pahayag nito laban na sa Vice Presidente at sa panawagang pabilisin ang impeachment trial nito sa Senado. Samantala, muling isinusulong ngayon ni Senate President Sirwin Gatsalian ang panukalang social media ban para sa mga minor de edad matapos naman ang pamaril sa isang eskwelan sa Zamboanga City. Sa ilalim ng panukala ay pinagbabawal ang paggamit ng social media sa mga batang wala pang 18 anyos. Binigyan nga din pa ni Gatsalian ang insidente na live stream na panood at na-repost sa ng maraming tao bagay na ikinabahala ng publiko. Anya ang pag-live stream at pag-share ng ganitong mga insidente pati na ng mga graphic materials ay maaaring magdulot ng maling kaisipan na normal na karahasan, lalo na sa mga kabataan. Nakapaloob sa Social Media Safety for Children Act o Senate Bill Number 2066 ang mga probisyon para ipagbawal ang social media sa mga wala pang 18 o wala pang 16 anyos. Inatasan din ang mga platform na magpatupad ng age at identity verification system, mekanismo laban sa pag-iwas sa age restriction na maayos na sistema ang pag-ulat at mabilis na tugon sa underage access. Sa mga balita naman sa ibayong dagat,

Ipinagpaliban naman ni U.S. President Donald Trump ang pagpataw ng panibago na namang taripa sa ilang produkto ng Canada. Sinabi nito na nagkaroon ng kasunduan ang Amerika at Canada kaya hindi muna ipapatupad ang panibagong pagpataw sa taripa. Magsisimula sana ang pagpapataw sa taripa ngayong Agosto 20. Meron sanang ipapataw na 50% na taripa ang US sa mahigit $20 billion na Canadian imports. Nagkaroon ng hindi pagkakaunawa ng Amerika at Canada sa ilang isyu gaya ng pagpataw ng Amerika ng taripa sa mga sasakyan. Habang ipinagbabawal naman ng Canada ang sa ilang probinsya nila ang pagbebenta ng mga alak na galing naman sa Amerika.

0: sa balitang pang-ekonomiya. Nilino naman ng Department of Labor, Employment o DOLE ang mga patakaran sa trabaho kapag masama ang panahon. Kasunod ng patuloy na pag-ulan dulot ng pinalakas na southwest monsoon o habagat. Ayon sa Labor Advisory Number 14 na nilagdaan ni Labor Secretary Francis Tolentino, maaaring tumangging pumasok ang isang empleyado kung may malino na panganib sa kanyang kaligtasan dahil sa sama ng panahon. Gayunman na hindi maaaring patawan ng administrative sanction ang empleyadong hindi pumasok dahil sa ganitong sitwasyon. Pero paalaala ng DOLE na umiiral ang New Work, New Pay Policy. Ibig sabihin, kung hindi ni nagtrabaho ang empleyado, hindi siya entitled sa regular na sahod para sa araw na iyon. Maliban kung may company policy, practice o collective bargaining agreement na nagbibigay ng bayad sa mga ito o pinapayagan silang gamitin ang kanilang naipong leave credits. Kung pumasok naman ang empleyado at may mahigit 6 na oras siyang nagtrabaho, makakatanggap siya ng buong regular na sahod. Kung mas mababa naman sa 6 na oras ang kanyang na-render sa trabaho, proportionate lamang na oras pinapasok ang kanyang ang kanyang matatanggap. Sumantala, ayon na sa DOLE na nasa prerogative pa rin ng mga pribadong employer kung magsususpende sila ng trabaho dahil sa samang panahon. Alas 7:44 ng oras, samantala sa balitang sports. Ang kauna-unahang gymnastic medal sa Asian Games, ang puntirya naman ng Team Philippines sa paglalahok nito sa 20th edition ng Aichi Nagoya, Japan sa susunod na buwan. Ang magkapatid na Caloy at Eldro Yulo ang mangunguna sa Philippine Gymnastics Team sa quadrennial event na nakatakda sa September 19 hanggang Oktubre 4. Ito ang ikalawang Asiad appearance ng 26 anyos na si Caloy, habang ito naman ang unang Asiad stint ng 18 anyos ng nakababatang kapatid na si Eldro. Pumuesto si Caloy sa 4th place sa men's vault at 7th place sa floor exercise ng 2018 edition sa Jakarta, Indonesia. Sa pareyong event, inangkin naman ni Caloy ang dalawang gold medal sa 2024 Olympic Games na idinao sa Paris. Hindi lumayo si Caloy sa 2022 edition sa Hangzhou, China dahil sa kasabay sa pagsali niya sa World Championship na isang Olympic quarterfinals para sa Paris Games. Nagsama sa podium ang magkapatid na Yulo sa nakaraang 13th Senior Artistic Gymnastic Asian Championship noong Hunyo sa Sunye, China. Inangkin ni Caloy ang gold, habang nakontento naman si Eldro sa bronze medal sa men's floor exercise. At sumunod ang kabuuan na paghahatid ng mga pangunahing balita, itinampok. Ngayong umaga po ng Thursday, 20 sa buwan ng Agosto 2026, sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Hindi po natin nakasama ang 87.7 Joy FM Pangilbay ngayong araw dahil brownout po sa Pangilbay. Kasama si Erwin Umadhay, ako naman si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: Sweetheart, ready na!
3: Wow, ka-sweet ba, oy?
2: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
2: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
3: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Ligo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Unya, sweetheart, ha?
1: Imperial Appliance Plaza. Appliances Plaza.
4: ang hanap nyo.
1: Adtoa na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.

0: y voto. Number 5, Sultan. Sultan. Madam D for Parliament. District 2, SGA Barb. These political ads is paid for by friends of Dulia Sultan.
1: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality and affordable roofs.
2: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan.